0: ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ato. Ito sa pambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ato, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga ba to?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
2: Ah,
3: asin.
2: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na gani ito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo. Uh-huh.
2: Aha.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bilabila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu, nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, ako magipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danggay. O Tatay? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-quiz ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, pagkong hayahayan ng lawas. Magrapagin ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako. Pogweter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radio Magbating.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ABC. Daklit, daklit. Balitang, balitang.
1: Malambosong gipay kayo kaghapong adlaw sa ATI Zamboanga Peninsula ang training on farm business school for coconut-based enterprise for farmer level. Nagtumong sa pagpaligon sa kaibalog abilidad sa mga mag-uuma sa pagdumala sa ilang panginobihian o agribusiness ilawom sa industriya sa lubi. May gayon ang batch 1 sa Barangay Bulawan, Lapuyan, Zamboanga del Sur, samtang ang batch 2. Ito gipay kayo sa Barangay Maragang, Tigbao, Zamboanga del Sur. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9 ako si Bagding 29 at Cyril Unyot Lirazana. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan.
0: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Rock Radio Magbating Ting.

0: Radio Bad Bad Ting. Set Health
1: Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong imate. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bista.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.
8: Look, why don't you play the song you played for me yesterday,
9: man? Oh, okay, yeah. That's because of you.
8: Yeah,
9: cool.
8: Great song.
9: This is a song called Because of You, written because of you. Here we go.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, Osaka Battle sa Target Line Food Supplements, Kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent, Liniment Oil, Regular ka ng dayon, Gamakadawa sa Gracia o Kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban og nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang, grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Radyo, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit, daklit, balita, balita.
3: Kabag di kabalkada may buntag, ang yan ang BBC Daglit Balita alas 10. Ihagyo karon na ni Pedro Head Richard Ligan si Mayor Balong Molina na mukuha og saktong papel at isir nga magpahigayon og dredging sa lungsa sa Kumalarang aron dili kini subli nga manakpan ang ilahang mga ekwipo. Matod pa ni Ligan nga wala nagpasabot nga LGU ang magpatuman og dredging nga dili na kinahanglan mo comply sa requisitos nga nakalatid sa balaod. Idugang pa sa opisyal nga sa higayon nga ilang masuta nga nagpahigayon o dredging sa Kumalarang nga wala kini mga permits. Doon na gihapoy posibilidad nga ilahang nga dakpon na ang mga ekwipo nga ipinagiyahan sa lungsod. BBC Daglit Balita, alas 10. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daglit, Daglit Balita, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Samsung siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa andanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, nanginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Andi ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdi kabalgada maing buntaga na ang BBC Daklit Balita alas 11. Yauhag garon sa buhatan sa DTI ang tanang katawhan na nga pahimuslan ang ipahigayon nga registration alang sa Creative Capital Zampin Webinar Series sa ka-online webinar program aron nga matabangan ang tanang mga creatives sa pagpalambo sa upapanalipod sa ilang mga obra o negosyo. Matod pa sa DTI nga ang nasangpit nga karihukan na aron lamang nga mahatagan o gasaktong kaalam ang mga nasangpit aron sab nga dili mausik ang ilang kahago. Nasayran nga ang Zampin Webinar Series ang gilangkuban sa Creative Pricing and Costing at Creative Intellectual Property, Creative Contracts sa Business Name Registration at BMBE, Taxation for Creatives ug daghan pang uban. BBC Daklit Balita alas 11, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Tanawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Maskin shop na, mugwapa na ka, mu-income pa ka.
5: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
8: Rock Radio. Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice cookie para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice cookie any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Manding.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema?
4: Dili ka na magkatulog.
3: Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
5: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban si Lady Antonia.
6: Ay, kumusta, kumusta, kumusta, mga higala, mga suging digpaminaw. Ay, welcome na usab sa atong programang Hudyaka sa Kahanginan. Ay, namang pangutana nga nung kahanginan, kaklaro anang hanginon ta. Hulat-hulat sa mojas inyong mga pa-shoutout ha din. Ang Hudyaka sa Kahanginan, ubanik ko ninyo. Padayon gihapon kita nga magsunod, labi na gyud sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation ha. Ubay-ubay na lagi gyud mga kahudyaka. O ubay-ubay na gayod ang nangita sa mga produkto. Unya ang uban gyud mga kahudyaka. Oh, miadto gyud sa nagkadaiyang mga parmasya, nangutana gyud sila mga kahudyaka. Oh, kanang kung tagpila. Ako magin ang ginamention matag programa nako. Kanya pwede namasad ko'y kanang ihatag nga hotline number mga kaudyaka intended for Nature's Gift Marketing Corporation kanang mga pangutana bitaw ninyo kabahin sa mga produkto kung available ba sa inyong mga lugar kay di ra ba kuswito sa inyong mga lugar. Usay masaya ngay pronounce ni Antonia. Oh, tungod na sa kakuan mga kaudyaka, wako na suwituan ninyo yung mga lugar. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, naman tayo numero, ha? Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time paudyaka, naman tayo numero mga kaudyaka. Kung gusto mo mo text sa itong joke time, i-text ninyo dagko nga litra, joke time. Ayan din ninyo i-type.
7: Kakalo.
6: Ang 0997-765-9923, diha isend. Udyakas kahanginan. Charot, ay. Antonia, i-shoutout may unya Antonia ha, kung ang kamulo nakaog pa-shoutout Antonia. I-shoutout mo unya. Unya, ang kanibitaw mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kayo ni mga kaudyaka kay kanang subok na, labi na gitong uban bitaw nga nag-try na gid sila. May gamit na sila og Memo Smart Syrup sa ilang mga anak. Memo Smart Capsule sa ilang kaugalingon. Verticure Capsule sa ilang lulog-lula. Nature's Gift Purple Corn Coffee sa ilang mga kaparintihan. Napag-inter Nerflex Capsule. Actually po, napay mga lahi nga mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga wala pa na ako ma-mention dire. Ako ra nang i-mention sa pipila ka mga adlaw o semana baka mga kaudyaka. Okay, para mahatag po na ako sa inyo ha, ang lain pa nga mga produkto. Shoutout po di ay sa mga nagbiyahe karon papaulis ilang mga lugar. Sa mga nagdigamo na sa ilang pamaha o paniunto panihapon. Shoutout ya ganinyo. Sagi kaingon ko na. Kasi natingala mo nga di na ko kapangay pangkatahuran sa inyo. Kay kaning programang Hudyakas Kahanginan, na yung mga panahon ani madungog tag-adlaw. Ambot, giyon sa nila, oy. Nagay istasyon, lahi nga istasyon nga madungog kong kadlawon. Kunya lain kay nga madungog kong kadlawon, niya niingon kong may gabi eh. Bulabog kay na diha. Wala kang gigamit na ko mga kaudyaka. May buntag, may adlaw, may gabi, may hapon, tanan ng oras. Para hindi tayo magkalisod-lisod. Mubalik na Lady Antonia!

0: grabe mga kaudyaka, grabing kiniayat. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay. Shout out ya kaninyo, ha? Ano? Unsa man ito'y, ay, nangutana diri, Antonia, unsa ka ito'y tambal atong vertigo, Antonia, kay, kakalipong na manuon ko. Lipong ko katubang sa mga Byronon. Pwede na, pang, kuan na, pang atubang sa Byronon ng vertigo capsula. Katong mga nai vertigo. Oh, shout out sa mga nai vertigo diya, katubitong. Oh, sige, sobrang diet po ba? Pwede mo na yung maayong mga kodyaka nga, sobrang yung diet. Okay, kung magkanabitong di na mo halos mukhaon, lisod kay mag-diet, kay ginumahuman, di mo exercise, lahos mo na yung kas-extra rice. Na. Kung saan mo na pag-diet, mga kodyaka diya. Okay. Pero abi ninyo, katong mga nagibatik, bantayan bitaw ninyo mga kodyaka nga, paminaw ni mo nagtuyok ang kalibutan. Oh, usay, makaan naman mo, Antonia, sige, balik-balik anang inyong mga produkto, pero wabi akatakabalo. Oh, basi magmapugana na yung mong utok pohon, kaya mo yung kag, sige, itong ingon ni Antonia nga, produkto ha nga, katubitong, inani naman una kung kakabatian ka ron, oy. Oh, tinood na. Oh, natay, vertical capsule, tistingi, og pa check up, nganong sige kagkalipong, nganong kakawadaan kagbalansi, kung saman ka kulang sa tulog, o kulang sa tohok. Wata ka balo? Oh, kaning vertical capsule, mapalits na kadaiyang mga parmasya. Oh, pangitala ninyo, produkto manas Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, makatabang sa pagpakunod, kahilo. Oh, mahilo ka sa mga butang oh, kanang sobra ka humot. Sobra ka baho. Sobra ka aslog. Sobra ka tamis. Oh, kundili baka ha. Oh, grabe na day kay na imuhang gibati diyan nga vertigo pero imurang gipag walang bahala kay abi ni mo paspupas mora. Muna siya ipagamit ninyo og Verticure capsule imong kaila ha. Okay, makatabang na sa papakunod sa sintomas vertigo. Oh, kana murang nagtuyok imong pananaw sa mga palibot. Makatabang sa pagpaligon sa balanse batok sa vertigo. Unya ang kaning Verticure capsule mga kaudyaka. Sagi kaingon ko pas nangutana. DC 8 super capsule. Uy, nindot kayo ni sa mga kanabitaong trabahante. Uy, grabe kakugihan mga kaudyaka. Unya. Oh, ma-feel na gid niya nga mura mag gangit-ngit akong pananaw, nagdidelay mga aking paningin. Para akong matutumba, wala ra bay musalo. Ba, lisod kayo, oy. Basta mga nanay, mga tatay, sa katong mga nanay, edad diha, wapay edad. Ay, wapay edad. Wapa na tamaan o gayong edad. Kanyang kakalipong na natay, vertigure capsule. Mapalit sa mga butika, pangutana lang itawon mo, ha? Okay, inanganam, oy. Vertigure capsule, katong itong gingo ni Antonia, katong sa Nature's Gift Marketing Corporation nga product. Unya, mga kaudyaka, ay mo kalimot na po tayo Memo Smart Caps, Memo Smart Syrup. Una kong taning syrup para sa mga bata. Okay, daga nagreklamo mga mama kay, kanang mas dako pa kuno ang iyahang nagasto karon imbes way klase. Katuloman mo recess ang anak. Oh, nasa ilang panimalay, katulo mo recess. Lipay in taon ang oh, lipay ito ng mama. Ay, salamat, way klase. Di ko kahatag og balon. Di ko kahatag pamasahe. O niya, pagpundos balay sa mga bata, nagsige na lang, ma, kawa, ma. Kapuslan man mga ay-grises ang imuang anak, mga kaudyaka, ipamimo smart syrup sana, ha? Para pag preparations, pagbalik niya sa klase ba, pang inyong anak, dali, rabi ito malimot, mangutana ka, anak, o siya, grade gay ni mo, sunod tuig, anak? Ay, karong tuig ka, kay, usa na kikangkrit? Hala ba, nakalimot ko kinder pa man siguro, ma? Gagrid 6 na imong anak, pero nakalimot siya. Di ka malipay, anak? Ay, malipay ka, anak? Oh, muna ipamimo smart na inyong anak at umingang luyahon inyong mga bata. Murag natulala ba? Wapaganay na mukol mga kaudyaka, pero mura nag-inlove. Wapaganay mo na palitag bibibra.
1: Nak, usa may problema ni mo na. Karon di makakatarong ka on. Karong tulala, makasangin. Usa ka in love ka.
0: O, kaning Mimo Smart Syrup. Brain supplement ni sa mga bata na edad 1 to 12 years old. O, para patabang sa pagligon sa ilang memorya o konsentrasyon. Pwede, dagan kay pwede apilan sa inyong mga anak karon labi nag-summer. Kaysa ipapundo, bitaw ninyo dyan sa inyong balay. Ipa-engage baka nag mga sports. Kamit magyapong tag-utok kung mag-sports. Music, dance, arts, dagan man. Oh, tanaw mo dyan sa inyong mga LGU, kundi dyan sa inyong mga barangay. Basi na ay ikaw, while gasumba ka inahan. Ang imong anak, wala nakikisumbagay kay na siya sports nga giapilan. Na? Buwatan ninyong mahinungdano ng ilang summer karon mga kaudyaka. Okay, nindot ni para sa ilaha pod nga ang ilang mental health. O, di kayo sila ma-stress. Bata pagkaka-stress na. Physically fit. Makagain pag yung friends. O niya, kung mag-Memo Smart Syrup, extra suporta man is utok sa inyong panganak. O niya, konsentrasyon, nindot kaayo, abtik ang future sa inyong mga anak. Produkto ni Shas Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Ang Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. 200 per botelya. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Listening si Naman di Polog, ayaw kong labda, grabe ngalan si FB oy. Marjo Kabang ya Salog sa Buanga del Norte, shout out ya kaninyo. Ingon man ni Kirby Mata. My mother Lina Aziron, my father Boboy Mata. Di sa may sagay, Mambahaw Kamigin. Salamat ha. Ay naputag ito wag Memo Smart Capsule. Ay nindot ka ayon ni para sa inyuhang mga sakto ug edad. Kaning mga edad bitaw nga sige lag check sa iyang lawas sa ilahang front of the mirror. Alabe. Hala na unsa na pro naman ko oy, pro tambok naman eh. Sige reklamo pero sige kaon. Oy, aside sa imong mga anak nga nagikalingawan diag sports, ikaw po na po kikalingawan. Kanang kabisi-bisi ni mo. Tagai naghinungdan. Aside anak, itong mahal sa palaliton, mananom na ikadiha. Magamit ka og Memo Smart Capsule kay para makauna-una kag unsay maayong itanom. Kaya di man po pwede nga pataka lang tagtanom. Tanom, lugar ka grapes, dere og apple, nga di man mutobo. Lisod pan. Ay, abi ninyo bisan unsa nga atong buhaton gigamit gid ta og pangutok oy. Muna nga kailangan uptake ang atong pangutok mga kaudyaka. Memo Smart Capsule tag pila man eh. Ay sos kani Memo Smart. 20 ra? 20 per capsule siyaro matag adlaw suko pa kadiag di kakainom. Adyo na pukat ka dias pagadian shout out ingon man ni Lando Dungog, Jonalyn Indan. Ingon man ni shout out di shout out Lady Antonia ni Adrian Di Maana. Pakisa ko Antonia, guwapa man di ay ka. Ama ka mokes. Pagsabalag ka mokes, guy. Pagsaba lang kay baira na to. O sa daan? Ay, kaning Memo Smart Capsule, pagpaayos konsentrasyon, mas klarong panguna-una, makahatag umay performance imong adlaw-adlaw ang buluhaton. Ay, shout out, Antonia. Shout out sa ako ang mga kauban sa trabaho, Antonia. Nga, labaw pasmala. Kasi labaw pasmala. Tungkol sa kainit sa panahon, labaw pa kunos na malahan. Nauhang sapa. Kuya, punisyaw. Kaligo pun mo pag may time ha, murag klaro na ba kayang abog sa tong dagway mamilit labi nag mapisikan tag taligsik gamay. Ay mag joke time sa kuno tao eh ingon nila. Antonya joke time sa Antonya be kay giminga mi si mong joke time nga di mi kasabot. Namay nag joke diri mga kaudyaka o diri sa tuang text hotline. Ay, shoutout mi diri na Minas, Marcelina, Lacri family. Ay, shout out po diya ka Kustungawan sa mga sibugay. Oh, sa akong silingan sa Francine, Robert, Mercy, Ronel, Alex, Brian, Ryan, Aljun, Janice, Obsima, Janice, Clarine, Christina, Jirel, Janeline, Jerky, Elisar, Pundulan, Stungawan sa Buanga, Sibugay. Shout out niya kaninyo. Tanahan sa nato yung joke, mga kaudyaka, ha? Antonia, Maying Adlaw, na ako'y pangutana. Tagpila ang Nerveflex capsule. Muna na siya, ang Nerveflex capsule, 18 per capsule. O kaning nag-text sa 4017, 18 per capsule, pangutana niya sa parmasya, ha? Joke time! Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka, na kuno'y pasyente nga nagpakonsultas doktor. O, nagpakonsultas doktor. Lambod man itong dela. Dok! Doktor! Pakonsulta unta akong doktor! Ay, sir. Ahali diri, sir. Lingkuri diri, sir. Plaster na imong paglingkot, sir. Sige, sir. Masa may imong gibati di ay, sir.
1: Dok, abe bitaw ni mo, dok? Nah, limtanon kay ko, dok, oy. Grabe, di ko kalimtanon, dok. Masa may tambalan ni grabe man ko kalimtanon, dok, oy.
0: Ay, maubas, sir. Ay, limtanon di kay ka. Maunang nagpakonsulta ka, sir.
1: Grabe lagi ko kalimtanon, dok. Grabe yo. Munang di naging ko kakabalaka, naging ko ani akong sitwasyon. Grabe ko kalimtanon ng saon ko man ni dok.
0: Sige lang, relax lang, sir. Mangutana ko sa imo, sir. Kanusa day nagsugod imong kuan, sir? Kanusa ganito nagsugod imong pagkalimtanon? Sir, naminaw ka sa ako, sir? Ang akong pangutana sa imo, sir. Kanusa rin ito nagsugod imong pagkalimtanon, sir? Nakainom-dom ba ka, sir? Kung kanusa nagsugod imong pagkalimtanon?
1: Unsa, dok? Sa mani? Unsa imong ingon sa ako, dok? Unsa ingon, dok, ngalimtanon ko, dok? Binuang ano naman ko dire? Hay, binuang! O sa ingon ni mo, di man ko! Taka naman ka, dok! Ingnon ko ni mong limtanon!
0: Hala, limtanon ko di ay, bago pa kay ka. Niyani, kay ka diri aron magpa-check up.
1: Ah, binuang! Ay, wama ko! Di ingon, panay ko ng limtanon ko!
0: Hala, grabe naman po na, grabe po ka kalimtanon. Dok, dok! Resitahin lang ko, dok! Resitahin may mo smart capsule, dok. May dok, dok, dok, dok! Grabe po ka. Grabe po kalimtanon nga po. Kanibitaw ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka. O, taas kanisyang antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. O, suporta paginis kasing-kasing atay kidney nerves. O, produkto Manisha's Nature's Gift Marketing Corporation. Di ni siya ordinaryong kape. Mugini ako ang ikuan sa inyo mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. O, naanin siya yung mangustin. Kaning mangustin, o, nindot kayo ni kay natural beni siya nga anti-inflammatory. O, makapaminos kasakit o hubag sa imong lawas. O, kung hubag na kang daan, sana all. Nindot para sa itong immune system, magpamanit. Muna siya naa sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unya na kanindot, napagini siya barley grass. Kaning barley grass, bitaw? Source benicious fiber, vitamins, o minerals. Dako kay siyang tabang sa digestion o detox mga kaudyaka. Katong di kabawas. Katong madlok magbawas. Kanang mga tao nga tapulan mo bawas. Kusog mo plus, di mo minus. Jane Saison, Cabillion Saison Family as labuyo tanggob. Naminaw meron Romel Cabillion og Jake Susing. Shout out si Jane. Lynn Alisa, Langging Pariolan, Kasinabi Chloe. Oh, shout out sa kaninyo ha. Oh, salamat kay sa inyong pagpaminaw mga kaudyaka. Oy, oy, shout out nimo Ate Ale Tortula. Shout out ya kanimo ha. Tortula family diya sa may Natinasan. Salamat Ate ha sa imong pag uy, ingon man ni Count sa Christopher Tortula. Oh, anak ni Ate Aleda. Oh, bitaw. Aga, syempre po, ay magkalimot sa gitawag nga, sabi, wala ko na-mention nga produkto o kaning Nerveplex capsule para sa inyong mga nerves ba? O kanan inyong mga ugat diha nga, nagluya na inyong mga ugat diha. Kaning Nerveplex capsule, makatabang sa papaligon sa nerves o ugat sa lawas, kanang bitaw, kanang discomfort sa imuang lawas o niya, ga-protector ni para sa imong nervous system. O ang ugat sa atong lawas, may ga-controls mas lihok reaksyon og pamati sa atong kamot og tiil. Kung pirmi bitaw makabati og hawoy sa lawas, binod ang kamot og tudlo nya murag naay ga panusok sa imong pamanit. Di mailhan gyud na nga tagaan atong hinungdan na ug atagan atong suporta atong kaugatan. Ana kanindot kay natay Nerveplex capsule. Karang sige kahawoy diha bisan wa siya gipasan murag naa. Hello, yalon dili mo makitaan kay naka gipasan. Ala, ala, ala, ala. Ah, aduna yung essential vitamin B1, B6 ug B12. Kaniya makatawas magprotektar sa pag-maintain sa kahimsog paglihok sa mga ugat. Aron makalihok mo normal komportable sa adlaw-adlaw pag Nerveplex capsule. Oh, mapalit sa mga butika 18 per capsule na siya. Mobalik ra po si Antonia. Ay, Lady Antonia di.

salamat sa inyong pagpaminaw ha. Kini nga aras, kini nga programa. Ay, getod ka na ito sa Verticure Capsule. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerveflex Capsule. O, gingon man itong Nature's Gift. Purple Corn Coffee. Gini, si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!

0: Rádio Vagabundo.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, gani ay.
2: Nag... Ha? Abukid sa kulian?
3: O kato ganing, ano nga mo rin na...
2: Abukid sa...
3: Ganing...
2: Sundan?
3: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, mag-listod ko.
2: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
3: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga ihaw.
2: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
3: Makakat ka to, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga guloy yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, po, salamat.
2: Bili pa ka na limulay?
3: Siyon.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo idad?
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang hupay mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spot siya, ana.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ning-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karon wala na kay, wala na mang putti ya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
11: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Ano?
12: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no.
12: Paprinta Printing Services. Ining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
14: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, perpidad. Turil, Davao City, 66.
14: Sad Kugun, Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun.
5: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Daghan og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya ang capsule. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, nga ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Rag Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagadas, aniya na ang Daklit Balita Alauna. Mitambong ang mga miyembro sa Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o sa Communications Plan Workshop pa aron maghimo og unified messaging strategy alang sa tuig 2027 hangtod tuig 2029. Tumusum ang kalihukan nga mapalingon ang koordinasyon ug mapaayo pa ang pagpakigcommunicate sa publiko kabahin sa kampanya sa gobyerno batok sa ilegal nga droga. Naghatag usab og technical nga tabang ang Philippine Information Agency 9 ato sa workshop pinaagi sa paggiya sa mga partisipante sa paghimo sa communication strategies ug pag-iusa sa mga importanteng mensahe sa nagkadaiyang miyembrong ahensya. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita Alauna, kini si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, ganatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Rock Radio. Bad King.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop, asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop. Main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Radio Magbating. Radio Magbating.
2: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay. Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay. Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
2: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Ako pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo nga kay oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, si Piktibo kaayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, pulgag, vitamina sa mga kahayopan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas, apil si Lulo, si Lula, si Tatay, si Nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kutokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus. Protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, o uban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata. Napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kumplito yun. Ato ning balakan. Mga taob sa kasakit, milantong niining dughan. Puros sa kamingaw, may kamog ni ining balatian. Bulog sa mga luha, may buhagay ni ining kaapingan. Kaywa na ang pinangga sa payag ni taliwan. Padayon sa unahan, tipon sa mga adunahan. Haruhay sa kahimtang sa gugma piniutan. Lantaw ang timawa nga imong tinalikdan. Hain ang kalooy sa gugmang gipanumpaan. Bako ning timawa na pintal ni ining dungan. Akong nagatulgan mga luha midagayday sa kaapingan. Masubsob nga daman nagasangpit sa imungan. Lamyon lang sa kangitngit kay imong biniyan. Pasagdi kining luha sa kamingaw buagas. Itlibong mga ngabil, paugngang mga pagmahay, kalimting sinakit kasing-kasing na pusgay. Ilo sa pagpangga na hikawan sa kalipay. Pananglit ako kawad-an na niining kinabuhi. Ayaw patuli sa luha kining gugmang hamili. Bisag kanus ang gugma ko kanimo putli. Kay ikaw raman ang bugtong kong pinili. O, di ba? Pipiliin araw-araw. Bin-an-bin mo na.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa Minaw. Kadato. Miss kita. The brothers. Atod kaninyo sa Huandro Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagi nang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Huander Herbal Oil.
1: Nagamit gid ni ana sir ang Huander Oil, daga na kay natambalan na nang kuan ning among gipamati diri mga panakit sa lawas then pangguol. Dayon katosang kuan gitabang sad ko nila kay nagbaklay ko ba padulong sa moa kay ang motor di man sa kuan kay lubak-lubak. Nga pag-abot taw naan kay 1 month kalitlag kalipong ko ba
2: nalipong ka unya.
1: Unya dayon ka nang naaman ko'y dala-dala lagi sa kong bag.
2: Unsay mo gidala ang
1: Wonder Oil.
2: Wonder Herbal Oil?
1: Oh, Herbal Oil.
2: Unya?
1: Unya, di ko an, ngayong nangit-ngit akong pananaw ato sir. Unya, kauban ako akong mga bata ato nga duha, kay nagmotor mami, tagsama migmotor, sa kumbana kay gauli, lagi mo sa mbalay ato. Kay nalarbaw kay mediri sa Lorogan, sa Balintia. Kaya na, hindi na ko pagkakita sir, ngit-ngit nangit akong pananaw.
2: Dayon?
1: Nagi, kuwan din ko sa kumbana, kanang hearing kong di, kulkog niya kong ba, din yung di kuwan sa Wonder Oil, akong di,
2: gipatakan?
1: Oo, oh, ipainom ko niya, yung di kuwan sa kumbaba. Kuwan sa sir, dili lang kay kana ra, o dagang kay siya gagamitan sir, kay katong taon na giyapon, nagisagitaan kong tiyan, mo giyapon to, nag-CR ko. Alas din ako makatindog, na nagnawag na lang ko sa kumbana nga, kanang padala ko gininit, patakan sa kanang Wonder Oil ba? Kung giinom, mora to, pagka pinaka minuto, wana.
0: Anang atong Wonder Herbal Oil, ha? Epektibo ba ginaga ng Wonder Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Gamit ang Wonder Animal Vita. Ha? Inig Palestinian, pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Huwander Animal Vita. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Brian, ito po na taga-Slae.
0: Tangi o kaplido na imong Brian para nga magkaibauta
3: kayo. Brian Militar.
0: Brian Militar. Taga?
3: Taga, Porokono, Slae.
0: Porokono, Slae, malay-malay. Bray, istoryahin mo sa imong experience sa kwan, Bray? Sa Animal Vita?
3: Akong kwan, baboy ko yan, walay ka na mukhaon.
0: Dayon?
3: Akong gilipat. Itong animal bite ang itong sumaday mo kanaon akong buwan, baboy.
0: Ano naman itong, diin mo siya kanaon mo kaon?
3: Pwede ka kong kumpan rin, buras man. Dila na kanalan ka, buras. Damay rin ang buwan, ito siya, maon tayo.
0: So sukat nga imong gigamitan ng animal bite, mahin na mo kaon imong baboy karon.
3: Oh, tambok na ko yan, mahin na kayo mo kaon.
0: Ah, sige, unya, nakay minsahe sa mga naminaw karon.
3: Ako itong kabayo ko yan, nagibahinong nga po na ako animal bite.
0: Imong kabayo?
3: Nagagasagas ang tupoy sa akong kabayo kay...
0: Ay, oh, ang imong kabayo kanang anayan.
3: Oh, inayan niya. Wan, na buros pa niya. Pagalak niya. Nagkasasas ang gatas. Pagpananak niya. Ipainom ng animal baita.
0: Salamat kay Brian. Simong experience.
4: Kunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Colorful na kanang packaging karon sa itong Wonder Animal Vita. Anang mag-amping kas pagpalit. Lagi na yung markang manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Imong pangitaon, Wonder Animal Vita. O, ayaw mo patuo-tuo anang mga switching kay na may maingon good nga, parehar man eh, baita mga yapon eh, ayaw to anak. Imong pangitaon, Wonder Animal Vita yun. Wonder ba na ba plus? Maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder ba na ba plus? Para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni. Wonder ba na ba ang plus? Ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o, testimonya na gamit sa produktong Wonder ba na ba plus.
5: Unsay pangalan na to, ma'am?
6: Miritin Bautista, taga doon ang si Akiri, Manukan, Sumbanga, Dinorte. Hindi ko itong Banaba Plus, hindi kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI, kanitro ko kalipong, then akong kutukuto, day akong tiyan, then sa UTI lagi, hindi pangihi, nung kutuputol, nagsakit akong pan, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napukoy, mga bukol-bukol po sa suso. Mm-mm. Photo we tried to take ko matagad law hantod na ayo ko kaloy sa juice na ko na wala na tayo mo nagwali ko di kasi sakit mo rotay na ka ayo na ko katong wonder ba na ba plus.
5: So ma'am, unsay imong ikasultis ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus.
6: Inaw pun sa ko sa mga naminaw di anak ko na mo try po sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang kabalatian.
5: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
6: Ako dai si Mary Jean Bautista taga Dono Siga Alcaraz Manukan sa Mangga Tinorte.
4: Ana mga pinalanggang tigpaminaw, no, kanang Wonder Banaba Plus. Garay ko akong lula nga si Duray, si Papa nga si Julito ug si Tata ug ang akong manghod nga si Bimbim Salaman. Usog kay kadri sa Luzon Valley, Pagadian City, Sambuanga del Sur, si Bong Fernandez ni. Garay na ko akong mga silingan diri sa Mabuhay, Sambuanga, Sibugay, Tulirio Family, Florino Family ug Andak Family. Labi na kay Nur Am Daud, apang nagreet Dimpol. Kung pamilya labi na sa igsoon nga nasa gawas karon unta magamping sa kanunay. Salamat! Maing pagpaminaw sa mga Lamusti Family, Pastor Prun Santa Cruz Magsaysay, Misamis Oriental. Guys, naminaw, gigunimo si Rosel Tamparong. Permiti ko yata ka Dilmonte dahil salamat sa pagbasa. Garay na ko, ako ang mahal nga si Bernie Casimero. Diya sa Republic of Kasanyangan City. Ay, mo napita ni? Sambuanga, og love you always from your mahal, Annie Hard of City of Pagadian. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao. No? Mga bata nga bagong natao, kanang taman sa 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ana. Para nga maing tulog, o niya, dilit siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak, o Vitron Drops, para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
7: Ako si Gina Pardillo, taga Malapatan, poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drops sa kung anak, ipa-testing ako kung anak, painom, tinuod jud nga. Dali lang makatulog o dili na siya kayo maghilak-hilak. Kung anak kayo siya, baspog na kayo, dali na siya maglihok. Dali na po siya patulogon, kuya. Makalihok-lihok na jud ko. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drops, palihog, pamalit na mo kay tinuod jud siya kayo, makitibo jud siya kayo sa bata. Daghan kayong salamat jud sa Vitron Drops. Mauray nakakuan sa kong anak.
4: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, lindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
8: Ako si Glenn Ortega, taga Kasisang, Malaybalay City. Ako tong nagkasuway ko paggamit sa Vitron, vitamins nga para sa akong mga anak. Sa una, problema ko magpakaon sa ila. O sa dihang ipainom na ako sila ang sugod sa Vitron, mga pila lang kaadlaw, nakita na ako ipikto, pila na gamit mo mga ayo sa pagkaon. Dili na ka maglisod, di na nimo gamitan o kuan, hinadlok, nabunal, karon ng bata mo kaon. Kung nakainom sa Vitron ni mong anak, anak sila, mga ayo na natin ipagkaon. O dako kayo kong pasalamat sa Vitron nga vitamins nga para sa mga bata. Kay epektibo yun kayo. O maura na ako kay story about sa Vitron.
4: Ingon na kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para manis mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamayang kasikas. Kuan dayon, kininiyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabig na. Kung nang kinahanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron Tablet.
9: Ma'am, kinsa gani atong pangalan?
10: Emilia Floy, Abueva Morante, taga Barangay Tabon, Bitlig City, Surigo del Sur.
9: Okay. Ma'am, kining nakadawat mi sa imuhang text dire sa amo ang hotline nga kalabot sa paggamit sa Vitron tablet. Ngano nagamit man mo sa Vitron tablet? Uga unsay nakayo ani?
10: kwanto ang nagtesta to akong anak kaya ko di man ko makakita god ko an ko diabetic ko nanay katarat akong duha ka mata then kining diabetic dili man jud ka makatulog ani makatulog kag mga sa ka oras to nga sa oras nga makamata ka rin nawa balik og tulog manang mopayat pag-ayo ang lawas sa ka diabetic nga karon kay
9: diabetic ka unya gisuwayan nimo paggamit kaning Vitron tablet kay dili ka katulog.
10: Oo, nag okay di man ko katulog nya sige man ko paminaw aning Vitron tablet nya daghan jud ko madunggan mo to ni testing jud ko palit nya mo to nga ang akong tulog yun maginom ko mga 9 p.m. sa 8 p.m. sa gabi eh. Pagkahigda jud na ako mga 9 p.m. tulog na jud ko pagka pagkabuntag ug unsay porma nako paghigda mao poy porma nako pagmata nindutay jud ang akong tulog tapos ang sa pagbawas, nag-normal na po ang bawas. Kaya maglisod, magbawas. Lagi nang usa ka diabetic. Manang masamot taas ang sugar. Nag-normal akong bawas niya. Dililuya akong lawas. Lagsik akong lawas. Karon nga nakagamit ko ang Vitron tablet.
4: Unana ka din dot ang produkto nga Vitron tablet. No? Kuya, pag-aray na ko kay Jenny Roy Camino. Kay Dimit nga Kalbo, Espiritu Talumpinis, and Lose Your Family. Listening from Alyusan, Kawilihan. Salamat, kuya. Aray lang ko nilang Yulin family, Roger de la Cruz, Roy Pobadura, from Adil Pacquiao, Kalimpusan, Ubaluco, Tambuling. Rit na ko akong kauban na minaw ni Mukaron o sa akong anak na si Ayan Supatan o sa Gama family. Tanang mga friend, nag-rit si Rulan Supatan sa Kawayan, Impasugon. Garay ko sa Latawan family, Arakanod ko tabato, labi na sa akong asawa nga si Rudilin Latawan. Garay si Brian nga naakaroon sa Buanga, Sibugay. Pag-aray na ko akong uyab diya sa Ipil, Sibugay, si Junil Uduhan. Garay si Jinjin Pramaramag Bugidnon. Salamat kuya sa pagbasa. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wa mangin po mo ang kunan ng sakit agad kay mauwaw ba. Pero kung naa ka na bitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Muna imong gamiton, Who Wonder Himo Aid. Para nga mukuyos ang hubag, o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung high blood ka, saka lagalit na imong blood pressure, o niya traidor ba na ang sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo nang Wonder Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo nang circulation dugo sa mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Napuno na ng cholesterol imong lawas. Di na kaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150. Ay blood na ka. Pag inom mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo ka nabitawang kuhan, kanang kape nga nindot po ning kape ha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Who Wonder Herbal Coffee mit ng kape ha niya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate niya di pud mo taas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Who Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Who Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Who Wonder Herbal Coffee pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy kas trabaho ba expose ka sa init ug ulan no pareha nang mga delivery rider no maulanan mainitan unya maabugan pag pahatag pug protection sa imong lawas ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya? Kana bang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay. Pag ino, mag-Wonder C+. Kana Wonder C+ ba? Mama na atong vitamin C nga mutabang, na'y capsule ana para sa mga dagko, Who Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasyag Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Who Wonder C+ nga syrup na gani mi drops ana para sa mga bagong na tao taman 1 year old na i-drops ana kanang Who Wonder C+ ha so atong gihangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka nang atong Wonder C Plus. Ha? Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, na ito to 12 years old nga Wonder C Plus nga syrup, 3C pataas na tay Wonder C Plus nga capsule. Pwede mo request o kanta nga inay, kanta nilin Rosa Rosso. Salamat si Daday Guhiting ning at taga Barangay Diaz, Anawaon, Surigao del Sur, Lisuran, paglito kanya eh. Request lang kong song nga kailangan kita si Joy Deni from Ulutanga. Get Kuya Carlos Diaz, Santa Filomena, Santa Filibuna, Pupong Alisero, Jun Dulana, Gikang Tutong B. Kuya Carlos, Timbayami, Naminaw, Mikanunay sa imong mga bala. Ikanikang Rebecca Katampatan, Guadalupe, Bugos City. Garay ko sa akong bana, Piling, nagpagaray, Carmen Bakaling sa Tanggop. Garay lang ko sa akong mahal nga si Apple Navarro from June Pipito sa Maramag, Bukidnon. Pagit ko sa akong mga driver sa Sikad, si Mimi Oblimar ni taga San Pedro, Inita o dool sa Pitron. Shout out ko sa akong anak, si Roxanne o Saysay, og Majid family. Nagpa-shout out, Rosaline Majid, sa Talanusa. Salamat sa pagbasa. Ita maglangan atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Ilmardo Villena taga Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Ato ning hatagan og kinabuhi ang balak ha. Usa ako kakabos nga mag-uuma nga nangandoy nga makahawas gikan sa kalisdanan. Apan pagkapait ning kinabuhi ko ibabaw sa kalibutan. Mga pagsuway kasakit ang akong naagian, gumikan sa pandemya nga ang akong pag-eskwela na undangan. Kay kinahanglan maning kamot para sa inadlaw nga panginahanglan. Sa taliwala nining malisod kong gidangatan, ako inanay na unta nga nahugno og napukan. Tungod ang mga plano sa kaugmaong gipadulngan, kanunayng gihabulan sa mabagang dag-om sa kalangitan. Sa matagtak na ugutlo sa kakapoy ug kalaay nga akong nahiaguman, giampo ug gisalig ko na lang kang batahala ang tanan. Nakita ko ang kahayag sa mangit-ngit kong mga dalan. Nakita ko ang bagong paglaom, ang akong pangandoy sa kinabuhi mapadayon. Ang programa sa Department of Education ang Alternative Learning System. Pag-eskwilag trabaho pwede radunganon. Nagsaway paglangan, wa ko na palabi ang maungin. Apan kining kinabuhing kabos, kanunay lang mag-antos. Sama ako gisilutan o nagpasan sa mabugat nga krus. Ngun bagayod ni ini ang pangandoy lisod nga kabuton. Umikan sa nagkamahal nga palalito. Napay gasolina hilabihan ng mahala. Tungod sa nagpadayon karon nga giyera. Pagkalisod na karon sa atong panahon, wa na ako nasayod kung ang akong pag-eskwela angay pa bang ipadayon. Ngano nga ang pangandoy na isama man sa balod sa kadagatan. At sa kanunay na ningkamot padung sa laod sa kalampusan. Pan kanunay usab gibabagan sa bagyong unos sa kapalaran. Mao'y muganoy pagbalik sa iyang lapihan. Mauning bagyong uno sa pangandoy ni Ilmardo Villena, Matahom, San Isidro, Titay, Sambuanga, Sibugay. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanini yung tanan. Adto na koy? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagserbisyo siyang mga katawhan.
1: Maing pagpaminaw! Visayas ug Mindanao! Rag, rag, rag, radio.

0: oras, alas dos.
1: Radyo Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
1: BBC, daklit, daklit, balita, balita.
4: Maayong hapon kabagting o kabagadas, aniya na ang daklit, balita, alas dos. Muka ba sa 179 ka mga atleta, coaches o mga opisyalas gikan sa Zamboanga del Sur nga mutambong sa palarong pamansa? Ada kadawat matag usa og 10,000 ka pesos nga allowance isip suporta sa ilang pag-apil sa nasudnong dula nga paghimuon sa Agusan del Sur. Ang maombinasyon nga tabang gituyo aron makatabang sa mga galastuhan sa team ug makabadasig sa moral sa mga atleta samtang ilang girepresentara ng probinsya sa maong prestihiyosong kompetisyon. Nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 98 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radyo Bagbag.
3: Po kayo dito sa IBC 13, DATV at sa aming live streaming channels. And together, alamin natin kung ano ang magic combinations for this afternoon. Pero don't forget na 18 years old and above lamang po ang pwedeng maglaro ng anumang game ng PCSO. At kahit napakasulit ng tickets natin, maglaro po tayo within our budget. Let's always play smart, play safe, and play responsibly. Alright, to start off the good vibes, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel judges from the gaming public. Isang masayang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. At syempre, sasamahan din tayo ng ating napakagandang PCSO Draw Coordinator ito, Sisters Without Jaws. Good afternoon, ma'am! At bago po tayo maglaro, panoorin po muna natin ang mga naging tagpo sa ating pre-draw procedures kanina.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
3: Mga kalaro, i-manifest na ang panalo ng numero ninyo. Tara na and let's play Lotto!

0: Pilipinas. Ito na ang papremyo ng 2D Lotto game. Napakadali lang maglaro nito. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto play slip. 10 pesos lang per combination and you win 4,000 pesos kapag nag-match yung two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nanalo naman by the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. At narito na po ang ating 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 4. And the second number is 21. Again, our 2D Lotto winning combination. For the 2 PM draw, we have 4 and 21 in exact order. Papremyo ng lucky 3 numbers. Next na yan after this exciting news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Para naman sa mga late tuners dyan, nasa 3D Lotto game na po tayo. 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambolito system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos sa lahat po ng nanalo. You have 1 year to claim your prizes. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 9. The second number is 4. And the third number is 0. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 2 p.m. draw, we have 9, 4, and 0 in exact order. Congratulations po sa lahat na nanalo. May remind.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya

0: tanggal sa binabinayabal kapsul, nilugwa ang dako na pato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga ba to?
0: Oo.
1: Aha.
0: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
1: Ah.
2: Asin?
1: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni siman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Oo.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Sample Plus Gold.
6: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa ano Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after... mga siguro mga 5 days sakit ano na ako na naglighter na ang akong kuan na magupay mga melasma sa face murag dark spot siya anak tapos naglighter siya dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit karon wala na kay wala na mang putti ya
7: said celebrity beauty soap said celebrity beauty soap
0: radio magbating

Hiturna, huwag may muranda mo bagina. Aras para sa ground shot pa, deparasyon sa kapulisan, magmugutara. Ang gibira pa ng 1.4. Sampukong adaptas sa mga tulidad, ang mga Osasta Minor Lidad, sa ipangigayon ng ground bypass operasyon na sa lungsod sa kamatalang isang bang operasyon.

ما تطلبت انا

0: na usbar wa na kinabuhi ang usbar sa balaka ng pidobulit.
1: Dapat sa ibaybay ng intensified manhunt operation sa kapulisan, bubo sa barangay poblasyon Muslim Matitang Zamboanga Sibugay, ang duha ka bubo ng jeepang ita ang suspeka. Ang duha ka dinakpan, mga hamtong na lalaki, nga residente sa Titay, ugiilas sa kapulisan ng mga miyembro sa nadismantay na nga sumunggal criminal group. Diin ang usa kanila nakalista isip PSR list.
2: Wala na makaupsot pa sa kamot sa mga otoridad ang isa ka most wanted person na manadakpan na tos sa law enforcement prevention. Ang ipahay kayong sa second by DCMFC kauban ang police station ng Laban. Kagahapon sa hapon, mayroon sa 8 sa 2025 sa Buhulan.

mapalgang pataw ang sakalit sa mga buwan ng kalalaking construction worker kagahapon sa buntag sa Turakang sa Barangay Plato, Dimawa, Limas, Sampuang, Negrito. Balong grupo panduan sa mga personal sa Limas, MQF, baba na mulit si Tabat, Pansay, Paygayon, and Pansay, wala na maka-exot. Arestado si Jones.

tersebut atas status alasan tetap besar.

Mapal 4 tahun.

0: hebat besar. Tapi dia mulai kalah hanya 24% semangat tahu mengenai kedabuk di seut subutis yang adora hypertension. Tung mabutnya yang dapuk 16 hanya 20% nilai yang adona mening mulai sakit. Yang normal yang besar sampai kok saya sakit tahu 120 oba ete. Tung mabutnya 139 oba ete nai. Dikonsiderar nakini ngana-ngana sepura lain. Tung mabutnya 140 oba nante. Or tung lepas penene matawag na to na kini uhana adona sakit na hebat besar o hypertension. Buhi yung gigitanan sa hypertension. Una, nakuhi o nabena kini nemo sa imong mga gigitanan. Ikaduhi, nakuhi kini nemo sa sayok na lifestyle sa mga sabot panigarilyo, kaya sa timbang, pagkaro sa mga sobrang pirit, o matimbang, kunyak, kulang sa sabot ehersasyo. Adana pala ang lason na pwede mo sa itang pressure sa tubo sa mga sa kulang o pangulay. Doon kayo matulog, kanunay na sabot. Sobrang kainit sa pinahon o sakit sa buto sa kidney o pamantik. Gila yung hypertension o sa kasalan kila. Tungod ka kasataran sa mga tao nga na bilo nakabinta ang tiis na daan ang pressure sa kayang dugo. Pwede usad na makasinita ang sa tao o hypertension kung siya malipong. Mugdip yung kumite o kasakit sa ulap. Sumot sa dugyan kung mukrabe na ang kining diskutan nito ng balatian. Pero nakabilan ang normal sa pressure sa dugo. Beto sila ang pag-anom sa sentang pressure. Bold, double pepsol. Kakini, ito na ginagawan katigis sa bold pepsol po pagpawin na PSLL-16. Ilado, bilang puso sa mga powerful antioxidant na ito na anti-hypertensive effect. Ang senton plus bold, double pepsol, ito na usay ka biological active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpapadhan at direction sa usay ka vascular gasotransmitter na gitawag ng hydrogen sulfide. Nga mahalay, nuperalate sa smooth muscle cell mupalapit sa mga agad pero sa normal na edge sa dugo at mapipubos sa pressure sa dugo.
1: Sa Mercury Drugstore, DGP of South Star Drugstore, at para siguradong epektibo, pangitayang

Esposa de las obras.

aplec Melita a los tres. Melita Bats sa Capena, 49 mga kasus ang nakumpisan niya abandonang ilegal ng mga kaho ay on number. Umamarik po sa niyo sa anti-illegal logging operation sa Sintiyo, Sampinit, Sumisip, Basilan, Kagahapon. Recovery sa mga operatiba ang Bisil Super Sultan White Lawan Timber na mabot ang 1,417 board feet. Ang ito ang produkto sa illegal logging na supak sa Presidential Decree 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Libyahan sa wala pamahing mga suspect ang mga lambo human mabuntayan ang presensya sa mga otoridad sa lugar. Ngayon na bati ang Daklit Malita Lostras. Ako si Banting Maydinuha, Ben Cheryl, Unyot Lirazan. Dagong salamat at may hapon. Kaninyong tanan.

Sí, sí, sí.

下去问他。

sa BCC hanggang pasilungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs na nakapaso sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Rizal Jasra S. Lili, CPA. Supag pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018, nakapubos na ang PCC o manong pa-certified public accountants sa kansunang batch sa mga graduates niya atong 2022. Family and Capital College, din magsubad ang inyong balang pabulong sa pagkalang inyong CPA. Ang pangunang kursyo ng itanyagot, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC matatagan sa Rizal Avenue at Tuburan District of New York City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsubad karong Abril 28-28 by designs. Ang klase magsubad June 22-2026. Contact lang sa cell phone number 0950-424-9900.

Shots and I'm buying such GNT Express.

Thank you.

The secret of health.

Σε

My father, my father, my father.

Thank you.

Official Facebook page at JPMFA and Jill Spaghetti.

Shots in the back.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Están chavitos. Están chavitos. Están chavitos.

12, sudden complexion. Kan ni gå med kondisen? Ang mga sang kapon, kan ni itawag na ito ng mga factors ang ito ang mangustin. Ngayon ito tabong para sa ito ang complexion at ito ang itong panit. Kung panalito ni Charo, may job ang inaw ni mga taestay sa ang wrinkles. Nagkanak ang wrinkles na lang. Nagkanak ay kag mga kalabot-kalabot. Pagkakaroon ito na ito, may job ito man ka, no? Paminaw ni mga, may job ano na nga-dry, kanang imong skin. Kapag bata ang pag-tumar sa set pa niya 1 plus, na kung ikatabong, ang mapahinusog na ito ang ito ang complexion. Diba na kanuna niya ang ito ang set pa niya 1 plus, ito na kanya siya mangustin. Ito na kanya siya luyang dinaw, kusap ito na kanya panyawan. Lumasangkat na makatabong sa itong mas mayang kalawasan. O kung complexion ang itong pakaisgutan, diba na kanuna niya ang set pa niya 1 plus, ito na kahong sa mangustin. Kapag ikatabong, sa pagpahinusog sa mong complexion. Anong magmayang batasanon o pag-inom kanuna sa ito ang set pa niya 1 plus, kaya kanyang makatabong sa itong kalawasan. Hindi na mong pagkata mong depensa, kundi na pagpahinulik pa sa itong kalawasan. Diba na kanuna, set pa niya 1 plus.

Ini sangat penting, Pak. Lain. Oh, ayo.

super like open amazing, man.

Oh,

Kansas.

Sì, anche.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radyo Magbating.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Cruzos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggulay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, o mas daghan ang ani.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo, radyo, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga impormasyong pangkalusugan,
6: testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
11: Nationwide.
10: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
10: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
12: Ito na ang inyong lingkod
10: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan na pumuli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatang doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong papakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating balandudunan, hatid yan sa atin ang ating mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan ng ating mga Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating balandudunan. Bukas na ang ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero. Again, 0969-226-9623 yung ating mga numero. Pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mga palatuntunan. Itawag nyo na ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan at ating po namang pagkwentuhan ang mga katanungan at ang inyo po namang mga nais na maibahaging kwento dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, patungkol po naman sa ating po namang produkto, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ang iba pa natin mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand.

Tawag nyo na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. Nine six nine two two six nine six two three yung ating po namang numero, mga kaibigan.

0: Tawag po ngayon sa diba namang numero mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Ito na ang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Magandang magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Antonio Pradilla po.
0: Antonio? Antonio po yung pangalan po ninyo?
1: Asawa po ako, asawa.
0: Ikaw?
1: Melanie.
0: Melanie, okay. Nanay Melanie, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Barangay Juanesa, Sara Iloilo.
0: Sara Iloilo, okay po. Ilang taon na po si Nanay Melanie?
1: 57 po.
0: 57, okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay?
1: Hindi ba po, kasi matagal na po na hinahanap namin. Wala pa kaming makikita dito sa lahat na ano, na butika din na ano namin dito, na inquire. Wala talaga, sir.
0: Sa Sara Iloilo, nalibot nyo na po lahat ng mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, opo.
0: Wala po ng ating rice coffee?
1: Wala.
0: Sara Iloilo. Wait lang po ah. Iloilo.
1: Sige po.
0: Ito po, tinitingnan natin sa ating po namang listahan. Ang mga pwede pong mabilhan po natin, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandoriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Saraga. Saan po kayo malapit doon?
1: Sa malayo po lahat, pero sa Estancia po, medyo malapit-lapit lang po kami.
0: Sa Estancia? Estancia. Medyo malapit po kayo sa Estancia?
1: May Limeri po. Sa Limeri po, mayroon po.
0: Limeri, Iloilo?
1: Opo.
0: Teka lang po ha, titingnan natin ulit. Wait lang po nanay. Kung sa Estancia, ang pwede po nating mabilhan po sa Estancia ay dun po sa Sunriser Drug.
1: Sunriser Drug?
0: Opo, Sunriser Drug. Sa ano po yun? Sa Estancia. Dun naman po sa sinasabi ninyong Lemery, wait lang po, at tinitingnan po natin dito sa ating po namang listahan. Sa Lemery po, teka lang, titingnan natin kung meron po naman sa Lemery. Lemery, Iloilo. Iloilo, wait lang po nanay ha.
1: Sige po, sige po.
0: Paano po ninyo na, ano, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Kasi nakikinig man kami, sir, sa ano ninyo, sir, sa radio, ano ba?
0: Sa programa.
1: Sa programa nyo, sa radio, opo.
0: Lagi po kayo nakikinig?
1: Gabi-gabi po, nakikinig kami.
0: Maraming salamat po sa inyo. Sa mga butika po, nanay, mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, doon po sa Lemery, meron po ng ating rice coffee, nanay.
1: Opo.
0: Diyan po sa inyo, sa Sara Iloilo, wala pa po talaga?
1: Wala pa, sir. Wala pa talaga, sir. Naikot na naman yung ano, yung mga pharmacy.
0: Meron po bang South Star Drug dyan sa inyo?
1: Wala po.
0: Wala. Okay. Nanay, ano po yung iniinang karamdaman po ninyo?
1: Yung nagpananakit ng mga kasukasuan, sir.
0: Pananakit ng mga kasukasuan. Yung po yung... Opo. Sige po. Sige po nanay, at atin po namang sasabihin sa atin po namang mga deliveries na malagyan din po dyan sa inyo sa Sara Iloilo. Pero pansamantala, pwede po kayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada para makasimula na po kayo ng pag-inom ng ating rice coffee kung sakali mang wala pa po dyan sa inyo.
1: Sa ano po, sir, sa may Batad po, sa Batad po mayroon po?
0: Saan po?
1: Batad po, Batad.
0: Batad.
1: Batad, Iloilo.
0: Batad, Iloilo. Nanay, ang mga nandito lang po, yun nga po, Aldiguer, Banate, Barotac Nuevo, Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia, Iloilo City, Leganes, Gimbal, Santa Barbara, San Joaquin, Tigbawan, Mandoriao, Miagao, Molo, Nuevo, Pavia, Pasig City, Haniway, Haro, Saraga. Yan po yung nandito po sa aking listahan. Pero ang alam ko po, meron na po din doon po sa sinasabi po ninyo, pwede po tayong magtanong. Okay po? Tapos kung wala po talaga, tawagan niyo po ako muli. Pero ito pong sa Sara, Iloilo, kung talagang wala pa, eh, sasabihin na po natin ito sa ating po naman mga deliveries para madalhan na po dyan sa inyo.
1: O, sige po, sir. Yung sabon, sir, magano rin kami ng sabon.
0: Sabon? Opo. Yung, yes, opo. Tsaka sabon, ano po? Sabon. Okay po. Sige po, nanay. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries para malagyan na rin po dyan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at

Po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan. Yung ating po namang numero. Itawag nyo na po yan dito po sa ating po namang programa.

nag-aana po ng ating po namang mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Available na po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Tawag nyo lang po 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan.

Tawag mo muli, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Tawag nyo na yan ng ating po namang mapag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating po namang produkto, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang sabon. Available na rin po sa inyo po namang mga lugar. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Tawag 0969-226-9623. Another caller on the line. Naputol. Tawag lang po kayo, mga kaibigan.

0: Sabi dito, Kuya Boy, mataas po ang aking cholesterol sa pagpapa-check up ko po. Ano po ang pwede bukod po sa pagiinom ng rice coffee? Tama po, araw-arawin lang po yung pagiinom ng ating rice coffee dahil makakatulong po yun sa atin. Marami na rin tayong mga testimonya patungkol dyan na tulungan po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Sally Sanchez.
0: Taga saan po si Nanay Sally?
1: Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na po si Nanay Sally?
1: 75.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, pero natigil po ngayon kasi

0: wala akong mabila ng Rice Plus Silver Capsule. Wala akong ipapartner.
1: Okay po, nanay. Pero yung ating rice coffee, okay, meron...
0: Hindi ko mabibilhan.
1: Yung rice coffee po, nanay, umiinom po kayo nito?
0: Opo.
1: Okay. Ano po yung...
0: Matagal na kuminom niyan.
1: Opo. Nanay, ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Sinubukan ko po dahil narinig ko yung mga histamine niya ng mga tao.
1: Opo. Napakinggan niyo po yung mga...
0: Sa ngayon po kasi, parang minamanas ang paa ko.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka kumikit. Lalo ang balakang.
1: Napacheck up niyo na po ba sa doktor? Marami po kayong nararamdaman. Napacheck up niyo na po ba yan sa doktor? Yung pamamanas po ninyo?
0: Opo.
1: Okay po.
0: Meron. Talaga mo na tama.
1: Opo. Ituloy niyo lang po yung... Saan po? Para sa?
0: May nararamdaman po sa puso, sa kidney, sa... ning ano... osteoporosis, tapos sa... yung baga.
1: Opo. So, may mga gamot po kayo niyan sa galing sa doktor, nanay, ano po?
0: Hindi ba ako bilhin ng synthetic?
1: Okay. So,
0: pabili lang po akong herbal.
1: Opo. Sa pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, ano na po yung naranasan po ninyo o nakita po ninyong pagbabago? Naramdaman ninyong pagbabago sa pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Okay po ako nag-iinom noon, saka wala akong garo, parang ano ako.
1: Coffee po.
0: Laging nahihilo pag minsan nararamdaman ko yung sa dibdib.
1: Dapat
0: hihingal lagi.
1: Dapat po itutuloy niyo lang po yung ano, yung pag-inom ng inyo po ng mga gamot na reseta ng doktor sa inyo. Kung ano po yung reseta, ituloy niyo po 'yon. Habang umiinom po kayo ng rice coffee, dapat tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iinom po ninyo ng mga gamot na inireseta po sa inyo ng doktor.
0: Pinigil ko po kaya boy dahil ano, gusto ko yung rice plus makapartner sa mga rice coffee. Tapos yan, 25-in-1, nag-iinom na rin ako niyan.
1: Ay, umiinom ka na rin ng ating 25-in-1.
0: Opo.
1: Very good po, nanay. Ano naman po yung, kumusta yung lasa? Kumusta yung lasa ng ating 25-in-1?
0: Ay, lahat po masaya. Ang sarap.
1: Okay
0: po doon.
1: Opo. Salamat
0: minsan,
1: po.
0: Minsan, ano, gabi ko yung iinom. Minsan naman umaga, 14, ano, gabi.
1: Opo.
0: Minsan tatlo po ang iinom ko. 3 times a day.
1: Very good po yun, nanay.
0: Baka nga sa'yo na nakasama ko, ma-overdose ako.
1: Ay, wala pong kapi overdose. Wala pong side effect, wala pong overdose yun dahil herbal po yung ating produkto.
0: Kaya, tanong ko po sa'yo kung saan ba dito sa Naga, mabibilan yan. Kasi pag may, na ano po ako pinapabili, sabi wala, kapi lang ang dala.
1: Okay po. Nanay, halos po lahat,
0: vitamin na.
1: Opo, halos po lahat ng mga butika dito sa... ano, sa Naga ay kumbaga meron po ng ating rice coffee. Itanong-tanong lang po natin.
0: Munsan nga na ako na South Star, wala ako. Doon pa sa Tabok. Noon nakabili ako doon, pero nung bumibili ako ng katatong bisis, wala. Pero wala lagi.
1: Nung rice coffee?
0: Sa Cabral.
1: Opo, nung rice coffee.
0: Ito ba ano dyan?
1: Opo, wala pong rice coffee, nanay?
0: Rice coffee, meron.
1: Meron.
0: Rice capsule, wala.
1: Yung rice capsule. Okay po. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at sasabihin natin sa ating mga deliveries. Okay po?
0: Oo po.
1: Sige po. Maraming salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat din po, Kuya Boy.
1: Thank you very much, nanay. Saan po kayo sa Naga?
0: Dito po ako sa Malatas lang.
1: Okay po. Sige po, nanay. Maraming salamat po.
0: Hindi na ako nakakapag yung isa per lagi. Minsan may kailangan ako.
1: Tama po yun.
0: Sige po,
1: Salamat po, nanay. God bless po. God bless po.
0: God bless.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan, tawag nyo na po yan. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0: Tawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Balikan natin yung katanungan po naman sa ating paladutunan. Ito pong mga ano daw yung pwedeng gawin. Lalo na sa pagkain pag medyo mataas daw po yung cholesterol. So, bukod po kasi sa pagiinom ng ating rice coffee, sinasabi din po sa mga pag-aaral na dahil po sa mga pagkain, nanggagaling po yung cholesterol. Ang pagkain po ng wasto at masustansya ay ang pinakamahalagang paraan upang mapababa daw po yung antas ng cholesterol sa ating katawan. Pero meron pong sinasabi ang pag-aaral na yan na pwede nating idagdag sa ating po namang diet, sa ating po namang pagkain para makatulong po na mapababa ang cholesterol. Ano-ano po yung mga pagkain na yun, mga kaibigan? Unang-una, bawang. Ang bawang po, mga kaibigan, hindi lamang protection sa aswang. Ito po yung mabisa, mabisa rin po na laban sa kolesterol at nakakababa din po ng presyon ayon po sa iba't ibang mga pag-aaral. Ano po? Bagamat hindi po daw tiyak na kung ang supplements ng bawang ay pwede rin gamitin at sariwang bawang mismo po ay rekomendado pa rin ng maraming doktor. Ano po? Ang mga benepisyo po kasi ng bawang ay isang magandang bonus sapagkat masarap naman talaga na gawing sangkap sa iba't ibang pagkain, idagdag pa po yung bawang sa ulam at gulay, di ba? Pero isa po yan sa mga nakakatulong daw po para makapababa ng antas ng kolesterol sa ating po namang katawan. Ano pa yung iba? Malunggay at iba pang mga gulay dahon. Ang mga gulay dahon po gaya po ng malunggay, mataas daw po kasi ito, may mataas pong antas na lutein. Isang kemikal na napag-alamang nakakapagpababa po ng LDL, bad cholesterol. Siyempre, bukod po sa lutein, madami pang mga ibang taglay na sustansya po yung mga berding gulay at yung mga pinagsasama-samang epekto po ng mga ito, dahilan po kung bakit natin nire-recommenda ano po na bukod po sa pagiinom ng ating rice coffee, dapat po mag-focus tayo sa gulay. Ugaliin kumain ng gulay sa tanghalian at hapunan para makatulong po sa atin. Pinakamabisa po sa mga gulay po, mga kaibigan, kung sariwa o ilalaga lamang ng konti. Ano pa yung iba, mga kaibigan? Yung tokwa, tofu, taho, soy milk at iba pang mga pagkain gawa po sa soya. Mataas po yan sa protina, nakakatulong din po na magpababa ng kolesterol. Iwasan lang po yung maraming langis sa pagluluto po ng tokwa. At iwasan din po, bawasan yung syrup o gatas o asukal kung kakain po ng taho. Sa soy milk naman, piliin daw po yung mga produktong na mababa po o walang asukal, yung unsweetened na tinatawag po sa English, at walang dagdag na iba pang flavor gaya po ng tsokolate o vanilla. Bukod po yan sa pagiinom po natin ng ating rice coffee, ha? Pwede din yung gulay na sitaw, bataw, patani, munggo at iba pang mga beans dahil po sa mataas po yung fiber po nito. Ang iba't ibang beans po ay nagbibigay ng pakiramdam na busog ka na kaagad kasi. At dahil dito, nakakatulong po na maiwasan ang pagkain ng marami. May mga beans po na pwedeng igulay at may mga beans din na pwedeng ihihalili po sa kanin. Yan po yung mga pwede po nating isama sa pagkain po natin, mga kaibigan, para mabawasan po naman yung ating bad cholesterol. Ano po? Yung nagpapataas po ng cholesterol level po natin, mga kaibigan. At syempre yung pagiinom po ng ating rice coffee dahil sa kadahilanan po na mayaman po ito sa nutrisyon na nakakatulong po para po naman maibsan ang iba't ibang uri ng karamdaman na pwede nating maranasan kapag tayo po ay hindi nag-iingat sa pagkain. Araw-araw lang pong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi sa inyo na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 106.3 Oras, alas 7 y media. 106.3 FM. Radio Magbating.

0: Diyos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
3: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
3: Murag luya-luya, lahi ragyod. Tungod gay, nindot yun ang bila-bila coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Si Ami Pakarat nagasinati og pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa iyang bana sa Balay Tambalanan. Apan migamit sa Zed Liniment Oil na ulian.
8: Masakitan kong tiyan nga. As in, panang haplas na gisulayan na ako. Wala jig ko na ulian. Kadlaw na magpadala na unta kong ospital. Sakit ako ayaw akong tiyan nga. Grabe ka tuwad na ko sir. Tanan ng haplas. Ibuhat sa kong bana. Wala jig ko na ulian. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mawato siya na akong gigamit. Effective yun eh. Kaya siya kay pagkaugma na wala mag ng kasakit sa kuntiyan.
7: Zed Liniment Oil, minutos lang, wagtang ang baratian. Ginama sa Zed Pharma o Gyapod-Apod sa Zed Marketing Incorporated.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 33 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Mga ibang paminaw sa tanan na ito ng mga sugid, di paminaw din ang karoon na ang gato ang kinitubong nga abutun ito ang magsibiya karoon ng mga orasa. Mga gabi is tanan, welcome to the program. Welcome to TLC, True Love Conversation. My name is Martin Dipo, mga kaibigan, right here sa ito ang pinaka-gipaminaw sa kanaghanan, the radio station all throughout from Pagadi and Saray, all throughout Zamboanga Peninsula. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa ito ang EM band, DXBZ Radio Bagting. Once again, my name is Martin D, and welcome to the hour of my show, the hour of our show, mga kaibigan. This is the TLC, True Love Conversation. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, ito ang official text line number, that's 0998-997-8890. Once again, it's 0998-997-8890. Pero katong cellphone number, alas ito ang mga gusto din nga mag-greet or gusto nga magpadangat sa mga mensahe right here on the Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagti. 35 minutes past the hour of 7 o'clock. And of course, ang ato ang programa ng TLC, hatod ka na ito sa gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, Superfood, Spirulina, o ang target line, PowerScent Liniment Oil. It's a package deal po, mga kaibigan. Sa ato ang mga gusto nga mag-avail, ang ato ang one set of package, aron na libre na unya ta nga makadawat sa grasya o kalipayon. Alam sa ato ang mga mahiligon nga mo adto na yung outlet, aron mutaya og sweet dress mga higala. At yung ito ang one set is only 1,200 pesos. So automatic na kang makajawin sa ito ang special nga transaksyon. Unya VIP pagyut ang inyong transaksyon mga higala. At kanindot anis na nato nga mga naminaw din na karoon tungkol kay produkto lang inyong ibayaran. No nga, ato nga proven and tested, na proven and tested nga ato ang product package is proven and tested nga makatabang gayud sa ato nga mga balatian. Kaya secondary na naman higala ato ang lingaw-lingaw portion kay libre raman na nga itunol ninyo nga ato ang winning number combination ang ato ang mga probable sa sweet rest mga higala. Alright, ang ato ang buhatons na narito ng mga interesado, you have ang inyo alang buhaton is i-text lang ang inyong pangalan, inyong address o ganyong contact number to 0938-002-8888. Once again, that's 0938-002-8888. Parang ato nga cellphone number, alas ato mga gusto din nga magpadanga silang mga mensahe. Would it be greetings, shoutouts, on the, would it be request? Ready na tadiring dapita. So nga ito lang mga igala ha, sa ito ang mga interesado, ang ito ang product package, ato na siya nga ipadala diha ninyo, door-to-door delivery. So kung naalang mo sa Pagadian City, so nga ito ang product package, ihatod yun sa itong rider from Pagadian City, padulong diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. And kung outside mo sa Pagadian, let's say for example, naamos may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, naamos may Misamis Oriental or Misamis Occidental, o kabas may Lanao del Sur or Lanao del Norte, o kaba naamos may Cotabato area, okay? So nga to ang product package ang maghatod din ha kaninyo mo, nga to ang GNT Express. GNT Express, alright? So through package parcel. Meron na tuwa nga bayaran sa only 1,200 lamang gihapon. Kay appeal naman ana ang charge ato nga pagpadala diha ninyo. So di na mo mabalaka nga basin og naay additional na pod from 1 to aron mamahimo nga maka-avail sa ato nga product package. So 1,200 na siya. Appeal na din na ang ato ang delivery, no? Di na sa ato ang 1,200 pesos. Dada mo ano, one bottle sa target line Superfood Spirulina. Kauman ang tulo pagyud ka bottle sa target line PowerScent Liniment Oil. So yun ana kanindot ang ato nga product package. 39 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D. on the program. This is TLC, True Love Conversation. Alang sa itong mga interesado, ha, mag-avail sa itong product package sa target line, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-380-02-8888. Again, that's 09-380-02-8888. 88.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: oh.
2: Kasinatila.
3: Wow! Kalimpyo na good day, yes, bye.
4: Ug luto na ning kan-on ug sud-an ma.
3: Kabuutan gyud sa akong anak. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalaban na ako ang tanan. Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Moroland. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Hala girl, grabe ka tagluwing ay, unsa man imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kam pa ka!
8: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sab mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron mapabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated og labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para mohatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto mapil sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban ka ron ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of...
4: Huwag labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha, nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
2: Secret of Health, Health Info.
4: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Oh, stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan. Ya kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Mo na nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likayi ang cancer, problema sa utok, paghubag, mga kaigsunan, o pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibong kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
5: ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Alright, it is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have caller on the line. Alright, ito ang tagad ng pagkakana itong caller on the line. Hello, good evening.
3: Good evening, Matindi.
2: Yes, good evening. How are you? Kumusta dong?
3: Okay lang kayo, Matindi. Magulang yun na humanog kanihapon.
2: Uy, wow, maayog yun na kapanihapon na. Alright, sige, Dong, go ahead sa iyong mga greetings, sa iyong mga shoutouts din na.
3: Una-una, kanin mo Martindi, mayon gabi kanin mo, no? O, same po, gamang True Love Conversation, KLC, o, sa Naminaw sa DXDZ Radio Magting, ang 756, o, ginihitan sa DXDZ 106.3, ang Bell FM. O, sa ako pong best, mag-greet ko sa akong best friend mo, na si John Mark Manisal, sa may Fatima San Miguel, sa mga Luzon. O, kang Marwiji Buhano Biasa sa may Barangay Bumba, Pagadian City. O, kang East Chavez Liatul sa may Bulawan, Pagadian City. O, kang Bro Uniserio Gamotin Biasa sa may Josefena. O, sa ako pong mga friend mo, sa akong mga agaw, na sinaagaw, MJ Lamnitis Tabosaris, Yana Tabosaris, o Raymond Tagalogon, o Graymark Tabosaris. O sa ako po mga friend, no? Sila ang Ate Mike Candales, Tati Villasis, Jennifer Saga, Ronel Pascoros, Pilayo, Gabriel Gabriela, Jitney Paranom, of ni Eva Magpulong, o kang Ate Marlene Aquino na nag-birthday karong Adlawa, o ni MG Carpio, ni Kuya Inting Carpio, diya sa Maitiguma, kang Sir Mr. Candia, kang Ate Lovely Joy, kay Aisa Maghanoy, kang Midi Mayo, kang James Estrada, o kang January Bulacena, Joshua Pasagi, Robert Olivo, siyang partner niya si Gisa Valencia. O ni Katarina Pudaino, diyan sa Martinangan, sa Buanga del Norte. O sa mga Tagalogon family, Tagayon, Pagalaran, Marmis, Tagarda, o Pangan family. O sa Albano family, o sa mga Samukatian family. And o also, to Dinalin Humatig, pwede ay nga naminaw karono. O request ko, DJ Martindi.
2: Yes, kung saan man yung request?
3: Buan, DJ Martindi, katong naintay mga songs ni Michael Ernst Turak liha, Martindi.
2: Michael Ernst Turak, kung saan man kayo?
3: Lahat ng kanta nga, kundi Someday.
2: A Someday kay Michael Ernst?
3: Yes po, Martindi.
2: Okay, okay. Basin o naarani? It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock. Inyag request ang Someday by Michael Learns to Rock. Hurry to 0948 860 5115. Daga kay salamat. Thank you so much sa inyo pagpaminaw din na all the way from Datagan. Yes, Datagan. Pagadian Siri. Alright, it is now 6 minutes past the 8 o'clock in the evening. Martin D, mag-avail mo si ato ang product. Asa man mi pwede nga mo purchase o nga mo palit. Anyway, sa kong nag-iingon, actually, ang ato ang target line ng mga product package is a sponsor man ito sa itong programa. Inyong abuhantod is i-text lang inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number. Kaya mga man ito ang tagubilin sa itong sponsor ng target line, i-text sa ila ang number 0938-002-8888. Aron mahatagan mo og guide kon giya kon paunsa nga maka purchase og maka avail mo sa ilang product package. Sa kon nang hibala, sa kon nang nahibal-an ang ilang product package, ila nang ginahatod door-to-door delivery. Kung naalang mo around Pagadian City, so ihatod na sa delivery kon na rider. O niya kung outside mo sa Pagadian City, so naa sila partner courier ang GNT Express mo ang maghatod ganinyo sa to ang product package through parcel. Oh, diba? Nanay manawag na inyo, ma'am, sir, nanay parcel ninyo sa target line. Okay, so, muna nga, maka-avail yun ang tanan na ito kung magagusto ka mo avail wherever you are. Nationwide tugod kay ang GNT Express mo na ang partner courier sa ato ang sa atong produkto o sa ato ang product package sa target line. So muna ang maghatod sa ato ang product package sa ato ang mga taga Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay o Kaaba taga Lanao del Sur, Lanao del Norte, or kahaba din na sumay Misamis Oriental or Misamis Occidental. And it's now 8 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on the program still, sa to ang programang TLC, Control Love Conversation. You can text your greetings and shoutouts sa to ang official text line number 09989978890. Dito odds na narato ng mga nakatiam-tiam kaganina mga higala, no? Sa narato ng mga nakapaldo sa sweatress mga higala. Alright, ato i-review ang ato ang resulta kaganina mga higala sa 2 PM o sa 5 PM draw sweatress loto mga higala. So congratulations na narato ang mga nakatiam-tiam ha. 940 ang 2 PM draw. O niya ang 5 PM draw is 787. Grabe kadikit, no? 787. Duble. O niya, dikit kaayo, no? Ang importante, magigala, magasukin, di ba, minaw? Once nga magka, yes, once nga magka, purchase mo sa ito ang product package sa target line, at least naamoy, ano ba? Naamoy idea o labaw sa tanan, mahatagan mo o guide alam sa ito ang kaning winning number combination sa sweatress nga diin libre rana nga itunol diha ninyo. Good evening DJ nga guwapo while ga siya higda na ang person kay gikapoy sa work. DJ magpag-greet lang ko sa ko ang my love one and only only one na si Giselle Valenzuela nga na don't lose hope mahal love kaayo ta ka request ng ko og song All or Nothing. Ayan, thanks sa pagbasa DJ. It's me Al Jonsky from Datagan Pagadian Seri Chapter. Right? Thank you so much. Nagay salamat sa itong mga taga-datagan di nagkaroon na binaw sa ito ang programa. Thank you so much. 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Here is something from Michael Learns to Rock as requested by Aljun Namukatkat.

0: right here on Bell FM.
1: Ani ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug

0: right here on Bell FM.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

Ayun, hanggang dito na lang. Write something from TJ Montarde. Alright, it's that time to... Yes, it's time for me to say bye-bye for now. Sa ang programang TLC, Control Love Conversation, mga kaibigan. Catch me again tomorrow evening once again sa ating po programang TLC at exactly 7 o'clock in the evening hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Okay, so anyway, maraming salamat po for spending your time with me right here on 106.3 Bell FM on this Tuesday evening. Thank you so much. Alas sa to ang mga gusto nga mag-avail ha sa to ang product package sa target line. I-text lang inyo ang pangalan, address, o inyo ang contact number to 09-38-002-888. Alang sa inyo ang libre lamang nga probables sa combination sa swerte rest mga igala nga diin itunol na ninyo as a giveaway. Alang sa inyo ang pag-salig pagtuo sa produkto sa target line. So ang inyo lamang nga buhaton, you have to text lang sa inyo ang pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Again, that's 09-38-002-8888. Bye for now. It's now 49 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air. Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magdudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas. The Secret of Health.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ganato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan natong specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Huwag labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Labi na yun sa makaigsunan nato nga aduna na'y problema sa pagtulog. Sa makaigsunan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura kaguan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atuang aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan. 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mo na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mo na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog ani nga Nerolidol properties. Mo na nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pa nga pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usab pa lang na ka phytonutrient nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa, malikayan ang mga sakit na fungal ang hinungdan, cancer, microbial o labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matod pa gani sa dugang pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadiha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no? Phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana. Napadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. o para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani sa pag-inom og Xantron Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Xantron Plus Cold.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sa

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! It's a supercharged Tuesday night! Sakto po ang pagtutok ninyo dahil oras na po para sa exciting part ngayong gabi! Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Tuesday, May 19, 2026! Mas pinainit, mas pinalevel up ang excitement ng gabing ito para po sa inyong lahat dahil tatlong jackpot prizes po ang nakabang at maghatid ng million pesos mile sa inyo! So if you're feeling lucky tonight, this just might be your sign. Hold on to your tickets and enjoy the non-stop thrills, good vibes, at pa-premium hatid namin para po sa inyo ngayong gabi. At syempre, makakasama ko po sa pamimigay ng lahat ng yan, ang aking co-host. So magandang gabi sa iyo, Fiona.
1: Magandang gabi rin sa iyo, Tan. At syempre, magandang gabi rin sa avid Lotto players na nakatune in via IBC 13 and DATV. And shout out to all our online viewers via Facebook and YouTube. Ramdam namin ang energy ninyo and this is your ultimate Tuesday night. Kaya huwag kayong maglilipat ng channel at mag-browse ng ibang website or pages dahil sunod-sunod nating bobolahin ang mga numerong pwedeng maghatid ng big-time celebration sa inyong mga buhay. Good luck, Lotto players!
0: At para nga po mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges from the gaming public.
1: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Dito po sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa mga Lotto Games. Kaya naman, everyday po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights po ng mga naging paganda, let us all watch this. Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto Philippines, get your tickets ready!
0: Let's not keep you waiting! Game time na po tayo! Manifest good vibes and let's play Lotto!

0: games. Pero bago ang digit pa premyo, narito muna ang latest update sa ating mga Lotto games. Mas pinalaki na ang papremyo sa bagong presyo. Ang detalye, narito po, panoorin natin.
1: Good news, Lotto players!
2: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
1: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
2: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
1: Sa Lotto 642, mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
2: At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon!
1: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na!
2: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos!
1: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon!
2: Maghahanap pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na!
1: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot-bearing games! Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo!
2: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro!
1: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo!
2: Kaya araw-araw, let's play Lotto!
0: Nasa 6D Lotto game na po tayo. Hindi pa rin napapanalunan ang first prize last draw na umabot na sa mahigit 580,000 pesos. To make it even more exciting, mas malaki pa dito ang panalo ninyo kapag nag-match ang 6 numbers nyo sa winning combination in exact order. Marami pang paraan para manalo sa game na ito, so much better to keep your tickets and have it validated para hindi masayang ang consolation prizes. At narito na ang ating 6D Lotto winning combination. The first number, 5. The second number, 2. The third number, 4. The fourth number, 5. The fifth number, 5. And the sixth and final number is 1. Again, tonight's 6D Lotto winning combination is 5, 2, 4, 5, 5, and 1 in exact order. Let's keep the energy high as we now play the 3D Lotto game. Dito naman sa 3D Lotto, 3 numbers nyo pwedeng manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambolito system play. Thrice daily ang pagpapapremyo every 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number, 4. The second number, 7. And the third number is 1. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 4. 7 and 1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Manarat, my love! Mungutana ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili!
6: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center! Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babay nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
9: Paidigo! No. Bada!
6: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masaktang sa tadiro!
9: Isamot ka ba ti imong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Na ang silang ko.
7: Imo na ko check ko, pero bakas niyo na ko, gato na agwit ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: cardboard o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ko nagtumaran eh, kaya ko hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bilabila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na ipanahon nga po nga mutase ang level. Pero sa diyang nga nagmintin ko aning Paragis Bilabila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na ipulpitisyon, bagsakin akong blood pressure na nagmintin siya, digig ko na wala ko mabati ng kaluya.
7: Sa haplas yan, sa...
6: Dere ko sa liniment oil, kanang ang giganahan ko sa Paragis Bilabila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagod sa herbal capsule ko ning bilip ni kuwan kay nagkay mga food supplements karong mga panahon ng nanggawas wala man tayong nga nagkuwan barato siya pero very effective para sa ako kay ako guys ang nabati nga giga sa buntag paingon o gahapon labi na sa kanang coffee digig ka mabati yung kaluya mugan ako na naranasan ganyan ako na wala ningun nga unsa nga kuwan God's gift siguro ning klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po niya sa Ginoo. Okay kaya ganyan yung mawawan ng mga herbals.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka

0: Hi, hello. Mga higala, kumusta? Mayong adlaw na sa kanatong tanan. Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano. Alang sa blay na sang hugna ni atong sugilanon. Apa sa dili pa, it's shout out time. Okay, mga higala, shout out diha ni Tony Natad, Murino Natad, Merna Mimpisa, gika ni Pedro Pungase, ang among kinakusgan. Okay, human diha sa si James Court Gantuang, si Sanjile Garing Katipay, Alan Garing diha sa Bunbun, Aluginsan, Cebu, gika nusab ni Ricky Bangis Garing. Okay, human, lain sang shout out, usab, diha sa, sani, Gio Rakasa. Ikaw na. Jose family sa Macroholite. Okay. Madam Vilma and Sir Manuel D. Dia sa Bourbon, Cebu. O niya si Josephine Telos Carino, Ruel Abierto. Dia sa Valencia, Negros Occidental. Oriental yan eh. Negros Oriental. O kaya si Rosan Abe Moratas. Gikan usab sa among writer director BSI founder Jill Kumpok Rakasa. Unya alam usab niya to gusto linawas nga pasundayag no sa inyong dapit or stage drama. O susuwapo kayo sa drama budbud og bibingka at tawag lang mo diri sa numero nga 0923-535-7697 or dili ba? Ya sa 0991-205-5301. Okay? So, kista gulungpang padama rin mo na kahapit ng pista niya. Alegre kayo ng atong drama Budbud og Bibingka. Okay? So, pwede na magalit na maglangan ato na yung minumduman nga nakadagan palayo og yun ang atong bida nga si Jigo og si Nonoy. Pero wa sila masayon nga si Don Artono Radiay Kanto uban sa iyang driver bodyguard nga si Hercules. Kunya samtang nagkaon si Lalat, kanit lang nga may nanuktok sa puntahan. Si Bogart na ikanto. Og sa iyang kalipay, iya na yung kinang gipadayon o gipakaon. Ilabi na pa kay buwag na kuno siya ni buwag siya ni Girly nga iyang uyab. Kunya, sa dayang paglakaw ni ini, kalit kining mikis ni Lalat. Bueno, mga igala mo ni ang naitabo. Niya rin ang laisumpay ng itong sugilanon. Budbud og Bibingka.
1: Sige.
2: Ay! Mga litong kagpanghawk!
1: Agoy! You slap my face! Kasagbago ni mo!
2: Imo kong ipakalitan!
1: What di lami?
2: Lami man. Ay, natubota. Kung may pagtugot na ako.
1: Nga naman.
2: Abi pa lang, isikil ko. Tawa man ka.
1: Sige, aray na ko. Bye.
2: Bogart!
1: Yano?
2: Ma!
1: Yano man upa?
2: Pamisita eh, lagi ko balik ba?
1: Dili kay pamisita lang. Haranahan to pag yun kinako.
2: Hanlan, oh. May balik si Bogart na ako. Og naka-realize na siya na kamigod ang angayon sa usag-usa. Lalat? Bogart? Bogart? Lalat? Bagay, cute! Bigani, di. Kining tibuok-bukog sa ista, di. He loves me? He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. Gawin na lang. He loves me. He loves me not. He loves me. Nas naman lang ning bukong sista. Why magbuot? He loves me gihapon. Congratulations!

0: Uy, ala! Lupig pa may piran, ha? Lakip ang bukog, nahurot pa.
1: Oh, tita, lo, gutom na, Gian.
0: Wa na may makaunday, Gian. Hurot na.
1: Basi na alaw ka, tita, lo. Kaon man, Gian, lamaw, papoy.
0: Dili, Gian. Dili og dili ka na mukaon og lamaw sa baboy. Ipaniguro ko na nimo.
1: Tita, lo.

0: Ah, un agua esa contigo, ¿eh? Y un agua que cayó. Ah, ¿qué? ¿Vas a caer el coche con motor? Ups, vamos, un gay. Ah, muso bien. Ah, muso que quiera que nada. Ah, sol, ¿van en crisis?
1: ¡Bugue! Uy, ni a la tele, que nada se tonta pedir.
0: Uy, jaja, vaya, antinbak, ugancan baku.
1: Timbak
0: og kang baku, meaning baktin og bakugang.
1: Banyak stylong.
0: Di mo gikan ha? Ang kado singot mo? Di mo gikan?
2: Sa kalasangan.
0: Angay lang. Lisod magudog gikan mo sa dagat nga. Wa may baktin og bakugang sa dagat.
1: Asa?
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik o palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawan ko, Androng, kanira yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
6: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko ng kuan sa kong, sa kuan, oh, diabetes. Hmm. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang kung agyo kumabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper Limatok.
5: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
6: Dapito na ako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi natyan sir. Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Turno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula. Kaparagis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nagspotting mangog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pudukan ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
1: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibitibos.
2: Yes, oh yes, maayo jud ang kan paragis Bilabila capsule.
4: Probin and tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Gipalagot mami ni Bugard!
0: Ah, nigadungan man. Ha, suko mo? Ngayon, angal mo? Ikaw, angal ka?
1: Eh, di man. Migubya ta.
0: Maya.
9: Nakita ko ikaw. Naggikang migawa sa ilang lalat. Ganoon.
0: Kay, di mo kukika sa ila. Ngayon, angal ka?
9: Unsa? Hoy, Bugard. Ayaw gyud pasakiti sa lalat. Ha? Ayaw gyud pasakiti. Mag-Turkish gyud tuluha ni.
0: Si mag-Turkish.
9: Oh, Turkish.
1: Mag-Turkish na magigaw.
9: Mag-Turkish.
1: Oh, mag-Turkish.
9: Why hilakay? Mga matay, mga matay. Alto bendigo, iskwadro, danti ang bigilante. Sulumon sukuro, pulis buwang, hulbot sinaw.
1: Paidigaw?
0: Baya, baya.
1: Pulos ang mga title sa drama yung mga panglitok.
9: Yan. Nadakos emosyon, bay. Usbon ko, Bugard, ayaw gyud pasakiti ang humot kong lalat. Katawa ka man, Gulungod. Katawa man ka.
0: Ah, di na ko pasakitan si lalat. Hinoon, akong palamian.
9: Unsuwa?
1: Bangag sa ilong.
10: Tuwet.
1: Ala, ang langgaw nga tabian, ba'y jigaw?
9: Na.
1: Four, five, eight. Ala? Four, five, eight ko, no? Una ito na, binupa na yung palayo.

ako eh. Kaya ay sa akong life karon, makaingon man sa taog. This is life. Di na kinahanglan ako mabuhat sa bulhaton sa bahay. Kauntog na lang ang ako ini. Unya, tinda sa akong espesyal na pipingka. Tadok ka na eh.

0: balik tas atong kipanagsultian bugat.
1: Legaw-legaw kag tingo ha.
0: Ang bag-o na ulitaw.
1: Alang sa imong kasayuran, Diego. Ugmas gabi eh. Mamisita ko balik ni Lalat. Mangharana ko niya.
0: Unsa?
2: Uy, ikaw? Mangharana na, Sam? Yabar ka ikaw eh.
1: Hungaw mga akong tihol. Aw, di man na daugan sa paninitay tingo. Pacharming nga yung mana.
2: Unsa?
0: Sige, Bugat. Pangharana ugmas gabi eh. Sa humot kong Lalat kay mangharana sab ko. Nilalat ugmas gabi eh.
1: At bangan ko ni mo?
0: Uy, nganuhan, hadlo ka?
1: Ingaw ni ko. Ah, sige. Magdungan ta ugmas pagharana ni Lalat. May the best man win.
0: Okay, deal. Kumbati, General.
1: Winner takes all, ha? Mauna itong buhaton. Winner takes all, ugma. Kung kinsay padayunon, mauna ang marikiya ni Lalat. Ang winner. Huwag mapildi. Ah, wala. Di na magpakita pa niya. Hangtod sa kang turan.
0: Ah, yeah, matra. Okay. Kumbati ko na, dear.
2: Uy, ala, Sam. Tukoy!
1: Tukoy, maragwa may pangutahan na, Tukoy, da. Seryoso niya mong ipanagsultihan ron?
0: Bito, Tukoy. Huwag may pangutahan na ron.
2: Ay, buray talagay mo, ha, niya, Tukoy.
3: Tukoy si Satanas. Di na ko padayunon si Tabaloslos o si Bangag.
2: Na naman?
3: Kuya, huwag ilugo na kong trono sa impyerno.
0: Bangag sa ilong!
3: Di alam ay, mga seryoso ang kamaron.
2: May biya man dayon.
0: Basta mo na to ha, Bugat. Dusabot mo na to.
1: Deal!
2: Agad, di para sa wanda, pagsigaw!
0: Usa may pagtuon niya na ito, ilamok ta! Fuy!
4: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon
5: ay dati man good sir na communication dili normal din nagtake atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang administration nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit ito sa kadlaw nangod gyud na take na call sa DBT ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na pay mga dagko kayo murag luha kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya wala na ko iba tinga luod akong kutukuto normal akong pagbawa nag-reduce ko gamay kaya medyo tambok ba ako sir nag-inom man po atong inyong kape bitaw ang ginom na ako katong inyong kape nga paragis pag inom na ako sa inyong kape sir kanang normal na ako magbawas may gaan-gaan ang akong lawas din gamit po ko sa inyo hanga plus sir nga bila-bila liniment oil kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil kanang magpula-pula bitaw sir nga pagkutkutun ganin kay magtubig ina-plusan ako pag-a-plus na ako atos nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
4: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
4: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee. Hingatugon, suka ayaw ko budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
3: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
4: Pero pag-tik na ko o Bilabila Coffee ay pagkalagsik sa akong lawas, di ako katugon. Tuloy-tuloy nang akong trabaho. Ako si Maripe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Ang pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako kisoon. Yung siya nga alindot ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabaks muna.
3: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Yung after o sa kabaks paminaw sa paglawas, may umay pangihi. Umay may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na feel ginagawa na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginagawa na bantay sa Bilabila. Maayag yung kapi ha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
3: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Radio, magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Alas 5 jazz na mga kabagdingog kabulkadas.
1: 106.7 Pagtingan. Kaimanan na adunay makasaysayan ng tapoy sa katulimban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mo'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimang noong pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga naunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod.

0: Alas 5:11 na mga kabagting o kabalkada. So, kumusta may buntag na itong tanan? Pasensya na, gumikan kay sa iyo. Kaayo siya nga. Nagpabati-bati niya mga kahiwanan. Darin yung tao. May something no kira po. Salamat sa technical team. Okay, good morning everyone. Kutob sumabot sa Sibya. O kagatong mga sayo kay nang mata ni mga panahon na. Kagatong mga gipaningot na sila mga gimbuhaton. Basta kamo hinaut nga na sa maing pagabutang. Lawas pa ni Ana. Nakapangaliya na usab ni buntaga. Ubas da kong pagpasalamat kay nakalahutay pa. Nakajuti pag nakalahutay ni buntaga. Ito, maing morning everyone. Og welcome din istong pagpanaguban sa Lanog sa Bagdingan. Alam sige na tibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ika sa technical team, lausas mga bagting reporters. Tunol sa mga balita o reports ni Inig Buntaga kung sa bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Ita maglangay mga kabagting o kabalkadas kay nalangay na kita. BBC Headlines. Sa mga ngayong sayran ni Ining Higayuna sa mga natala sa paglabay sa mga gutlo dinis Paganian City ug kanait nga mga napit. Iya mga uluhan sa balita ni Ining Higayuna. Og kini ang updates kahimtang slagat sa panahon. Mindanao apektado paghihapon sa localized standard store. Headlines paghihapon, SLI sakot sa drug buyback operation sa Balangasan. Sambuanga del Sur ginang complainant sa kasong statutory rape dakpan sa Lakewood. Dugan pang headlines, 5th insurgency free anniversary gisaulog sa probinsya kaaga hapong adlaw. Dugan pang headlines sa mga balita, LGU dumalinaw lapuyan gihatagan og technical assistance sa DILG Sambuanga del Sur alang sa LMPC Lime 2.0. Subaybayan og RSSA. Ano yung pangamalanan eh? Samtang tensyon, miulbo sa final day sa voter registration sa magsaysay Lano del Norte. Samtang sa dugang pang headline sa mga balita, truck nga puno og kargang bugas. Accident is dumingag, duha ka tao samdan. 1,487 ka mga persons deprived of liberties nakabinipisyo sa libreng chest x-ray sa Sambuanga City Jail, male dormitory, batok sa TV. May mga headlines sa mga balita, guban pa mga kasayuran, din nilamos itong pagpanaguban, Lanog sa Bagdingan. Ito maglangay, unang update, natong tunol nga na kaninyo ang may kalabtanan sa kahimtang silakat sa panahon. Pinagi sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA. BBC
1: Weather Update. Unang update sa silakat sa panahon, Garong Buntaga, gumikan kayo makasinati paghapon kita o gakalit ng mga pagbundak sa ulan na diri sa Sambuanga Peninsula o sa dakong bahay ng Mindanao. Gumikan sa epekto nilokalize sa thunderstorms. Laki pa sa pabiktados ni Ine o ang Metro Manila. Matod pa sa pag-asa, nga bisang pamantuod, nga dunay niyad nga lakad sa panahon at mas nilalang rumuntaga, apan dili kini ang ayay nga kumpiyansaan o kasaligan na ilabi na pagabot sa hapon, kaya ano nagay posibilidad nga mabanos usap ang kahit nga pagabundak sa ulan. Giba ba na usap sa pag-asa nga mulungtad hangtod sa usa ka oras ang ginugayon na ni Ine. Samtang nga ang Mimarupa, Visayas sa Bicol Region, ito doon hinungdan na sa ilahang masinat pagbundak sa ulan tungkol sa kura sa epekto ni Esterlis. Kiniusap ang magdala sa mga pagbaha o baka pagdahili sa yuta. Hinungdan ang mga katawan niya ni Muyo sa nasangpit niya mga dapit. Ipasadaan sa pag-asa na dili paghihapon ang iyan niya magkumpiyansa. Araw usab nga makalikay sa unsa mga tagmandala sa kahit na lamang niya nga pagbundak sa ulan gumikan sa Esterlis. Samtang sa pikasbahin, ang hunas og daw sa pagadian, alauna 31 og ginang kadlawon, 0.1 meter gilagmong stubig, mokanay permerong hunas. Ang permerong tao usap, alas 7.51 karumbuntag, 2.0 meter gilagmong stubig. Subling hunas, pagka alas 2.39 ang tak na sa hapon, negative 0.2 meter ang gilid mong tubig sa subling mataog. Pag alas 8.43 ang tak na sa gabi, 1.4 meter ang gilid mong tubig. Lawa mo subang adlaw, alas 5.27 karong buntaga. O masalo sa kini pag alas 5.57 o niyang hapon. Bagting 17, Flores of Fima sa BLFM o Grand Shabagting.
0: 106.7 Radio. Alas 5.17, hindi sa itong pagpanaguban. Ito'y update ka sa kahimtang silakat sa panahon ng kinahanglan o sab nga mahibalaan. Una ito mga doon yung mga transaksyon, gibuhato nini ng adlaw mga kabagting o kabulkada. Nga din sa hiran sab na ito ang dugampang mga kasayuran nga itunol ka na ito sa mga bagting reporter standby lamang sa kanunay mga kabagting o kabulkada. Huwag itong sa hiran na sab kining mga nakalap ng impormasyon gikan ni bagting 28 Kimberly Namuwang. And sumala pa, tensyon na mi ulbo sa final day sa voter registration sa magsaysay Lano del Norte. Ani ang detalye sa mong balita. BBC
2: Live Report. Ni ulbo ang tensyon ug nagkagubot sa usa ka barangay sa magsaysay Lano del Norte ni adtong Mayo 18 ato sa katabusang adlaw sa voter registration alas sa umaabot nga barangay ug SK Elections. Sumala sa report, nagsugod ang insidente human gi-question si pipila ka residente ang presensya sa mga tawo nga giingong dili tinuod nga residente sa maong lugar apan ang ningkamot magparehistro. Misamot ang sitwasyon hangtod ang argumento na himong pisikal nga konfrontasyon. Niabot sa punto nga nang inahanglan og intervensyon sa mga otoridad aron pahupayon ang kagubot. Gireport usab nga napugos ang mga pulis sa pagpabuto og warning shots aron ma-disperse ang grupo og makontrol ang gahimtang. Padayon pa ang investigasyon sa Commission on Elections kon COMELEC og kapulisan aron matino ang tinuod nga hinungdan sa insidente og kung adunay election related violations. Gisusi usab kung adunay naangol og kung kinsa ang posibleng manubag sa baong kagubot. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of MOG Radio Bagting.
0: Ato yung mga update sa silingan ng mga dapit apan sa dili pa kini nga tong tulumanon apil usab nga nagpaluyo sa pagpahinumdom uban ang National Telecommunications Commission Region 9 o NTC Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages. Naging minagkulang sa pagpahimangno ninyo. Muna ka muna lang ginihimang maantigo sa inyong mga lakang sa pag

0: Imo mabiktima sa mga naga palibot lamang ang mga naninguha nga makapamintaha sa inyo ha, mga hinaguan pinagi sa text or di ba ka sa online. 5:20 na mga kabagtingog kabulkadas dinhi sa tong pagpanaguban sa tong pagbalik tugang pa mga balitang impormasyon standby diha kay tuan ng siren dinhi sa tong pagpanaguban landog subagtingan 106.7 Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Southon Plus Gold.
2: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Southon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
4: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
5: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
4: Para asa na?
5: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
4: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
6: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
10: sa matagbalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibang.

0: Ngayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kaya mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Maglapag yung doot ang mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.2 Radio
3: Magbating. Nagpaminaw ka mo sa Salano sa Bantingan.
4: Alas 5.26 na dinhi sa itong pagpanaguban sa Sibyaan paghihapon sa Radyo Bagting o Bell FM, ang Lanog sa Bagtingan. Mabati sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo, especially sa mga naakaroon sa ilang tagsa-tagsak ka mga panimalay baka ha, o nagbiyahe na. Kaling sa admin ninyo mabati sa itong Radyo Bagting app o Kabagting o Kabalkada. Download lang diha sa Play Store ang Radyo Bagting o pwede na ka mga makapaminaw. Kumaan ninyo download sa AM or sa FM. Kanyang gawas pa niya na natin mga Facebook like, paki-like, share, and follow. Sa Radyo Bagting News, Bell FM News, o 106.3 Bell FM, o Radyo Bagting Entertainment. Ang main page niya na mga kabagting o kabalkadas mo ang Radyo Bagting News. Ano galing naka-like, share, and follow na mo kaniya to, check ninyo kay wala na ka na. So ang i-search kining dili pa kay tantong daghan ng mga followers, mga kabagting o kabalkadas, muna siya ito ang kining official page sa Radyo Bagting News. 5:27 din sa ito ang pagpanaguban. Dayon ta sa pag-update kina kaninyo sa mga balita o kasayuran na din sa ito ang tulumanon na pansadili pa. Agi paluyuhan kini nga ito ang tulumanon na sa mga naghatag kinabuhi. Especially, itong mga gusto nga kanunay lagsik ba ang panghuna-una. O dili mahimong limtanon kay lisod na kay mahimong tang limtanon. O di ba ka mga kabataan nga pundol na yung panghuna-una. Nabang dili kay kagets dayon, so kinahanglan magina siya nga ma-energize nga tong brain. O di ba ka mamahimo usab nga lagsik og maayo nga to ang pagkaon nga to ang ganas pagkaon. Okay niyang Vitron Vitamins Plus Iron. Para sa po yan, 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Alang sa 13 anyos pataas. Tungod kay kini, ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Training, FDA approved, mapalit kini sa nagganiang butika o pharmacia sa inyong mga lugar. Vitron Tablet ha, 13 years old pataas. Aprobado sa kini sa FDA. So sa safe na safe sa inyong pag alas 5:28 na. Nang sayran ang mga lintungan ay sa mga balita o kasayuran. Round 2 sa ito ang mga balita is ito ang sayran kining 5th Insurgency Free Anniversary. Gisa ulog sa probinsya kagahapong Adlawa. Ang detalye sa balita ni Bagting 17 Florence of Iba.
5: BBC Live Report.
6: Sa ulog, kagahapong adlaw sa probinsya sa Zamboanga del Sur, ang ikalimak nga anibersaryo isip insurgency free province pinagi na usaba sa Small Arms and Light Weapons or SLW Management Program. Ang nasangpit ang kalihukan na kiniusab ang gitambungan ni Opapro Secretary Mel Sinen Sarmiento o gadiin na ato sa mausap ng adlaw di turnover ang 95 ka mga nagkalaing klase sa mga armas nga voluntaryo nga magitugya sa mga residente sa tibok probinsya sa Sambangan del Sur isip suporta sa kampanya sa gobyerno batok sa loose firearms o ingon mas armado nga panagabangi. Matud pa nga mas gipahugtan paghihapon karon sa kasundaluhan ang pagmonitor sa matag palibot aron sab nga magpabilin nga hapsag malinawon ang tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur aron sab nga masiguro nga magpabilin paghihapon nga insurgency free ang probinsya. Gani gitmatud pa usab ni Sarmiento nga dako ang natabang sa ISLB program aron mapugngan ang kriminalidad og lakip na mapadayon ang malinawon nga probinsya sa Zamboanga del Sur. Gidugang paniini nga suportado usaba niya ang mga programa sa probinsya, ilabi na usaba ang pagsuporta sa kasundaluhan aron na usaba nga kini ang magpabilin nga aktibo ingon man magpatunhay sa kapsay kalinaw sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur. Gikan sa BBC News Center, Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Grand Siya Bagting.
4: 106.7 Aga sa yuran nga gipaloyohan usab sumayong kabubuton sa nag-abag dinhi mga kabagting ug kabalkadas. Siyempre, kung neto mga dunay problema sa UTI, urinary tract infection, kung mga prostate cancer, constipation, kung maglisod ka sa pagpagula, si Mahugaw, kung daganan na kayong natabangan ni ini, ang tubag niya na kay Basta Kugon Lawas Baskugon, said Kugon Herbal Capsule. Alas 5.31 na sa dugang pang mga balita. Dini sa to ang pagbanaguban. Gadin din himantos probinsya gikan sa tabuktas dugang pang mga balita gikan sa probinsya as lungsod sa Dumingag mga kabagting o kabalkadas. Mikan kay truck nga puno og kargang bugas na di na aksidente sa Dumingag, duha ka tao ang samdan. Ang kompletong detalye ni bagting 28 Kimberly namuwag.
5: BBC Live Report.
7: Naangol ang usa ka 42-anyos nga driver ug usa ka pasahero human maaksidente ang usa ka Mitsubishi Canter dropside truck nga puno og 160 ka sako sa bugas alas 8:45 sa buntag hapong adlaw, Mayo 19, 2026, 04, Barangay Mahayahay, Dumingag, Zamboanga del Sur. Sumala sa imbestigasyon sa kapulisan ang sakyanan gimaneho sa driver nga residente sa Salog ug padulong unta sa sentro sa Dumingag apan giingaw nawadan og preno samtang naglatas sa dulhugon nga bahin sa kalsada. Tungod sa brake failure, nawadan og kontrol ang driver og nabangga sa punuan sa mahugani og milagpot kilid sa dalan. Ang ubang pasahero apil ang driver miambak aron malikayan ang dugang kadaot. Samtang usa ka pasahero ang natrap sulod sa sakyanan og rescue sa mga responders. Daling gidala sa Dumingag Rural Health Unit ang driver og ang usa ka pasahero nga nasamdan. Samtang uban anaara sa luwas nga kahimtang. Kay baluan nga ang truck nagdala og bugas nga mukabat og 232,000 pesos nga kantidad og nagpabilin pa sa lugar samtang padayon ang imbestigasyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
4: Ato lang yung mga pahimang no sa tuang mga drivers nga labi pa ganunay mga karga o naging ilang nature sa trabaho nga magbiyahe o mga produkto guban pa sa pagipangkarga. Magma-ampingon sa kanunay. Kinahanglan yun nga ikanang presence of mind at the same time. Dunagi mga himuon na matagkaroon og unya sa dipa magbiyahe o sa mismo pagbiyahe ang pagpangliupo gayon sa protection mga kabagting o kabulkadas kay niining mga panahuna daghan o gubay-ubay gayon manatala ng mga disgrasya. Alas 5.33 ini paghihapon sa itong pagpanag-uban gikan man to sa Dumingag balik ta dres Pagadian City gumikan kay adunay SLI sa kote sa drug bypass operation sa Balangasan. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
5: BBC Live Report.
6: Ramposon nga nasagote sa motoridad ang usa ka 36 anyos nga nasa listahan ni Sepa Street Level Individual ato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Fructugas Barangay Balangasan Pagadian. Nakuha siyang posisyon ang 5 kasasye sa ikatahapang Shabu. Pinagi na usap kinis sa hinihusang operasyon sa Pagadian City Police Station, Inabagan sa Zamboanga del Sur, Maritime Police Station o PDA 9. Ang nasangpit nga dinakpan ang gibalog na spagadin sa Lakapsel o gigatagda pa sa kagasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM o Radyo siya bagting.
4: 5:35 na mga kabagting og kabalkada sa dili pa ang pabaligo na to ang dugang pang balita gikan ni Bagting 17 Flores of FEMA ani sa ta sa pahimangno sa DOE o gamikan kay sumala pa nagpahimangno or nagpasidaan ng Department of Energy sa posibilidad nga makabaton paghihapon og daghanang pang power interruptions sa mga musunod nga bulan isip epekto kini sa grabe nga kainit kon El Niño. Puno pa sa DOE nga ang pagtaas sa yellow o red alerts mahimong magpadayon pa sa mga musunod nga bulan. Dugang pa sa Energy Undersecretary nga si Felix William Fuentebilla ang gilauman sa DOE ang bago na usab nga yellow alert sa Luzon grid. Nakip na usab sa Bisaya sa grid o mahimong nakitaan kiniga pito ka mga yellow alerts sa panahon o labi pa nga naglaom kini sa mga imports gikan sa Luzon o sa Mindanao. Bisan pa man, walay nakitang red alert sa Mindanao grid. Mamahimo usab kini nga makasinati o unom kay yellow alert sa mga bulan sa Setyembre, Oktubre o sa buwan sa Nobyembre. Labot din ipaniguro sa mga energy officials nga ang mga industry players ang makuti gayon nga makigatinabangay aron nga makunhuran ang impact sa El Niño sa supply sa kuryente sa nasud. Sa ilalom sa yellow alert, paigo ang power supply sa demand apan magsilbi kining pahimangno kung galing adunay madaot nga planta nga maresulta ngadto sa mga brownouts. Samtang sa pikasbahin ang red alert usab, nagkulugan kini nga dili na paigo ang supply sa kuryente sa demand diini og makabaton na og brownouts kun dili madumala pag-ayo ang demand. 5:37 din hisnong pagpanaguban. Ang swerte ragid putong na ay mga solar nga na install. Nga kay init gud. Kainit gud, grabe kayo. So swerte itong mga dunay mga solar panels na nakataod sila mga atop na kabagtingang kabalkanas. 5:37 sa pikasbahin sa mga balita. Itong balikan si Bagting 17 Florence of FEMA. Og niining mo mga kasayuran gikan usab sa lungsod sa Lakewood. Ginang complainant sa kasong statutory rape dakpan sa Lakewood. Uy! Naman ka kini sa detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
5: BBC Live Report.
6: Sa puso nga nadakpan sa mga otoridad ang usa 41 anyos nga nadakpan kini sa barangay Poblasyon Lakewood sa Buanga del Sur. Ingon nga napagawasan kini og warrant of arrest pinaginausab sa Regional Trial Court Branch 6 9 judicial sa region Pagadian City. Gumikan na isip kini siyang kumplenan sa kaso nga statutory rape nga ilalom sa Article 26-A o sa Revised Penal Code nga upat ka ihap kini ka kaso. Gingon na nga sa kasamtangan kini matutpa ang gibalhog na sa Lakewood Municipal Police Station. Samtang sa pikas bahin na sa mga balita, gingon na nga usa matutpa ang patay o din natulo usab ang nadakpan human sa nahitabo nga pagpanadunggab sa Purok 3 Barangay Gitalos Midsalip. Gingon na nga ang nasangpit nga biktima ang nitambo matutpa kini sa traditional nga marriage proposal o din na particular nahitabo kini sa panimalay matutpa sa sospek. Dugang pang nasairan nga ang biktima, gingon nang gumikan lamang matutpa sa isyo nga wala na bayaran nga utang or wala na bayaran nga sweldo nga mo hinungdan nga gidunggab ang nasangpit nga biktima gamit usab ang kutsilyo. Ang suspek ang nadali usab kini nga nadakpan sa mga otoridad human nga daling nakaresponde nitong higayuna. Sa kasamtangan kini gipagbalhog na sa Dominsali Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting. 106.3
8: Radyo Magbating.
4: Ang mga suliran nga pwede lagi din ta ng istoryahan, mga kabagting o kabalkadas, pero magpadalaman sa kainit sa ulo o grabing kasilo ba? Kaya pag-uman, pwede rin itong sabot-sabuta, ganun sa mahatag. Kaya kaysa, mabot pag sa punto, nga mag-iaway, mabot sa punto sa pagpandungga, pagpasipala, nga sa laisig kaingon o unsa. Dapat na nagitay mga pagpugong sa tungkaw galingon. Apan, nabisan pa man yan ang mga kabagting o kabalkadas, mayo na lang kay nadakpan o diin matubag niya o ang iya mga nahimo nga kasaypanan o krimen nga nahilang bigitan. Samtang sa pikas bahin sa dipata mag-commercial break, gibagtingan, gipahibalo, gibagtingan si diha sa kalinggayan Dumalinaw, Zumbang Gadalsur, kini pahibalo diha ha. Pasantan ako na to sa igaray ng iyang message. Oh, magpahibalo lang po sa kalinggayan Dumalinaw, Zumbanga del Sur ni Amor Hirarman Kariman, namatay iyang papa atong May 13 diri sa mabuhay tabi na Zumbanga del Sur nga si Bonifacio Hirarman Ilubong karong Mayo 22. Wala na mo nakontak hangtod garon, palihog kong balik-balik, dagang salamat. Ano po bagting si Beatriz Dumusmog Hirarman ni iyang asawa. Nagibagtingan na ni si ano? Amor Hirarman Kariman. Ano matay gidin papa diha sa may mabuhay tabina sa Zumbanga del Sur. Si Bonifacio Hirarman Ilubong ni karong Mayo 22. Wala mong guday ka na kontak nila hangtod karon. Palihog sa kinsa may nakaila ni sa may ngalan na nagali ni Amor. Amor Hirarman Kariman diha sa may kalinggayan Dumalinaw. Ipalihog sulting ni taliwan sa laing kalibutan ng iyang papa ang lubong karong Mayo 22. Diha sa may kuan. Mabuhay tabi na sa Zumbanga del Sur, ha? Kaya kung sulti kay lisod kayo nang di makontak, kanabitang di na po makontak, kayo po na kabalos number. O diba ka nag-change o number, wak po nagpahibalo. O diba ka, kaya ang number, to na sa uyab ni Kay, unya paguman ang personal, nagbaylo-baylog, number. Mama o papa na'y manawag, ang uyab ni nakatubag, kaya nagbaylo-baylog, sim, orbida, kay siluso kayo, ang namo na. Ito, pero wala nilabot aning namatay, ha? Atong mga ingunan na sitwasyon ba mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:42 na.
8: 106.7 Radyo Magbating.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
13: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
12: Skin Shop? Asa man adapit?
13: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
12: Unsa man ilang baligya didto?
13: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
12: Safe ba na ilang products?
13: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop may safe o legit tanang baligya.
12: Nindot lagi. Murag kinahanglanan ako na.
13: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
14: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka! Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
15: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
14: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
16: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
14: Mapalit sa mga butika.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
19: Oo.
20: Uh-huh.
19: Ni gawas ko siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
20: Ah,
21: asin.
20: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo. Uh-huh.
20: Aha.
19: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: 106.3
23: Radyo Magbating.
24: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
4: 5:47 na mga kabagting o kabalkada, especially kito mga na ay tinguha ng mamerkado nining buntaga. Siyempre, ang ito ang mga presyo. At ang itunol nga na kaninyo mga kabagting o kabalkada sa presyos mga nagunang papalaliton pa di ay karon. O kining presyos gasolina di ay, oy. Presyos sa produktong petrolyo kay by changes niya nga gipatuman atong adlaw nga Martes. Di na to lang ngayon yung mga presyo gikan sa mga nalibot nga mga presyo ni Bagting 27 sa nagkaniya mga gasoline station within the city of Pagadian. Wala yung apelo inyo ha, di layo or pugay na eh. Dari na sa Pagadian City, kinaka-standby na Bagting 27. Kamusta mga nga itong presyo karo gaso may dapit nga medyo brato. Kung sa may nagpabiling mahal paghihapon. Ang detalye ani itong siren sa update gikan sa merkado. Okay, basta merkado, basta galinay ni mga mahitabo nga pag pinalitay. Market dyan na. So, mga pinalitay, mga negosyo, uban pa. Report ni Bagting 27, Dare Laya ay...
22: BBC! BBC! Market Report!
4: Morning Yang!
25: Yes, Bagting, this is Ice. Mm. Mayong buntag, ilabi na siya sa mga sukintik kami na ulad kita mismo sa may balitawang gasoline station. Yung mga rasa to, ito no lang kasamtang ang presyo sa petrolyo, kundi na dunay pag-usbaw ning sinaha. atong sayran o nakasadari sa Astro Gasoline Station sa Barangay Balangasan. Special gasoline, 80.70 ang litro. Diesel, 85 ang litro. Sa Petron Santa Lucia, diesel, 80.70 centavos kada litro. Turbo, 83.70 kada litro. Extra, 82.20 centavos kada litro. FDS, 83.20 centavos kada litro. Kero, 113.30 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel, 83.80 centavos kada litro. Shell V Power Diesel, 90.70 centavos kada litro. Shell Fuel Save Gasoline, 86 kada litro. Shell V Power Gasoline, 87.80 centavos matag litro. O sa Phoenix Balangasan, diesel, 84 matag litro. Super, 81 matag litro. O ang premium, 82 ang matag litro. Kung katapos ang tangang presyo sa petrolyo, ako si Barbing Banchichete, dari ni Kataya ay sa Belafet o Radio Bagi.
4: Motoy giya ninyo sa matag litro sa produktong petrolyo nga kung nagaling mo ni mo pagadian city aron magpatubil auto sa mga nagkadiya mga gasoline station. Ah, kamo na mo pili gasa mo dapita kung asa mo din card sa dami mga gitawag na to og mga points depende na gina ninyo. 5:50 na dinis tong pagpanaguban dugang pa mga kasayuran. Kung update sa gikan ni Bagting 28 Kimberly namuwaga ning mga persons deprived of liberty mga kabagting og kabalkadas or PDL kabat ngadto sa 1487 ang mga nakabenepisyo sa libreng chest x-ray sa Zamboanga City Jail Male Dormitory ato kini sa tuberculosis. Ani ang detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
0: BBC Live Report.
1: Naghatod og serbisyo ang Zamboanga City Jail Male Dormitory ngadto sa 1487 ka persons deprived of liberty kon PDL sa diin nakabenepisyo sa libreng chest x-ray screening nga gisugdan sa pagpahigayon kaniadtong Mayo 14 hangtod 18 tuig 2026 isip pagpakusog sa kampanya batok sa tuberculosis kon TB sulod sa pasilidad. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development kauban ang Philippine Business for Social Progress ubos sa National Tuberculosis Control Program alang sa sayong detection at prevention sa TB. Ato sa aktibidad, ang mga PDLs gigiyahan o giproseso matagbatch aron masiguro ang hapsay og organisado nga screening. Samta ang resulta sa x-ray ipasa sa health unit sa jail alang sa tukmang evaluation, monitoring o posibleng pagtambal sa mga naginahanglan o medical intervention. Gipakita sa maong programa ang padayon ng paningkamot sa ehensya o partner agencies sa pagmentinar sa himsog o luwas ng custodial environment, pinaagi sa preventive healthcare o medical services alang sumaga PDLs. Bagting by the Otso Kimberly namuag sa Ball of M o Radio Bagting.
0: 106.0
4: Bote mga maayong balita usap dito sa maong lapit samtang sa Pikas Bahin LGU Dumalinaw og Lapuyan gihatagan og technical assistance sa DILG sa Bunga del Sur alang sa LPMC og gaban pa mga programa gikan sa DILG. Detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayay.

0: Malang pusong ng pahigayon ang DILG-ZDS-PDMU ug sa ka-technical assistance nga kalihukan dito sa mga local government units sa Dumalinaw ug Lapuyan. Kini nga kalihukan nakatutok sa pagpaligon sa kapasidad sa mga kawani sa LGU sa paggamit og pagdumala sa mga online monitoring tool sama sa subaybayan LIME 2.0 ug RSSA. Laki pusab niini ang orientation ug evaluation sa local project monitoring committee sa mga LGU. Atol sa mga sesyon, gipailalom ang mga partisipante o hands-on nga giya o mga pinakabagong update kabayan sa saktong pag-encode sa datos, mga pamaagi sa pag-monitor o mga compliance requirements aron mapalambo ang ka-epesyente o ka-eksakto sa mga sistema sa pag-monitor o pag-report sa proyekto. Ang mga kalihukan nagsilbi usab nga higayon aron matubag og mapaklaro ang mga kabalaka o isyo nga nahibagat sa LGU sa pagpatuman o paggamit sa naisgutang mga plataporma. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa BELFM o Radyo Bagting.
1: Ito yung mga kasayuran, kikanusab sa BBC News Center, mga kabagting o kabalkada, samtang sa pikasbahin. Sa dilipad ay mo diha, magpamalimot, labi pag itong mga dunay mga estudyante niya, wapa mo ka pa-enroll, mga kabagting o kabalkada, sa inyo ang mga kaanakan. Na ay kanunay butang sa inyo ang hunahuna nga kinahanglan gid natong matagan og maayong edukasyon, proper education ng ato ang mga kabataan, especially kato mga mupahintay pagtubo, mga napa sa nursery ba, mga kindergarten o di ba ka kinahanglan nga masayran kay narbo gid na kung unsa ato mga nakatunan sa gamay pa, kinahanglan gid na nga diha moy grabing mabuhos tanan ang mga pagtagad og paghatag na hinungod ng mga kasayuran kay mauna yung balunon hangtod sa pagkadako hangtod mapunan. Diba? Sige, anita sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated Consima PESI, nagsugod na ilang enrollment alang sa school year 2026-2027. Kunya ang enrollment fee niini is 2,000 pesos. Ang ilang pagbukas sa klase karong June 8, 2026. Kunya sila nagatanyag niini mga musunod, nursery sa alang sa mga 3 years old, kinder 1 alang sa 4 years old, kinder 2 alang sa mga 5 anyos usab. Huwag ang elementarya, syempre, gikan sa grades 1 to 6. Ika ngayon mabalaka kay matudluan gayon na inyo mga kabataan kay small class size man ang ilahang gipabante. Nya fully air-conditioned classrooms gid ni sila. Yung mga kinahanglan makomportable ang pagkat-on sa inyo mga kabataan. Kaya kung nagaling nangutana ka gunsay opening or kinibitang oras sa ilahang opisina, ito magpa-enroll ng mga nanay, tatay, ate, kuya, di ba kag lolo, lola diha. Mondays to Fridays na 8 a.m. to 5 p.m. Kunya, ang ilang address na sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0951, again, 0951-835-7197. Ano lang text line, mga kabagting ang kabalkadas, sa SEMA PESI kon CMA Pagadian Educational Center Incorporated, Building Minds, Nurturing Hearts, One Family, One SEMA PESI. 106.3 LL. Radyo mga kabagting o kabalkada, sa mga nagatang diha sa inyo ang mga resulta, ay di gina na ito, malimta na inyong mga resulta. Okay, lakit na inyong mga greetings. Ang resulta, yes, wala pa. Resulta diha, ingon man, ani sa tas mga mapasalamaton kita ni mga kanunay nga nagpadangat sila mga mensahe. May buntag ni Johnson Lamar diha sa Binuay di Mataling. Ayun, ingon man, si Jocelyn Bargayo, may buntag usab, listening from Poblacion San Miguel sa Boca del Sur. Buntag usab ni Jeneline Espanyol Ibol, God bless, and Florisa San Nogal. May buntag diha sa may mga viewers daw, diha and listeners sa Lanog's Bagtingan program. Greetings coming from Santa Clara, Naga, Sambaga, Cebu, Gaypo, yours truly. Truly Joy Sano, thank you for reading. Salamat kay Florisa. Diya sa may Samboga si Bugay, Leeds, Pancho, Benitez, Fuertes, Maimbuntag, Usa, Buhat, Siyang Lesinim from Barangay, Sumput, Di Mataling, Mamuanita, Sasel, Calderon, Tilaon, Les, Barangay, Kulo, Bulabi, OMG, Nietis, Tabosaris, Diya, Skitudak, Libak, Sultan, Kudarat. Thank you kayo mga kabagting o kabulkadas. Bueno, ang ato ang resulta kay mahulahin yung resulta, di naman ma... Tagag update 471 ang resulta 471. Kini nga tong tulumanon ipaloyan usab kini sa maayong kabubuton sa mga produkto usab sa Yes to Health o gaapil na nini ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Alang nito mga nangitas mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 Soft Gel Capsule, pil ng Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, paglagip ng Turbo for Men Enhancer o Sister Pain, na diha sa mapalit, ilahang location, na sa may Pulmonis Building, na sa may Atbang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian City. Bueno mga kabagting o kabalkadas, kay mabot na ginang panahon nga magbuwag-buwag ta sa may kabubuton. Salamat na lamang ginintang kay nakalahutay, nagnitingog ito kay bisag nagkaabirya ng adlaw, anong sayus buntag. But then, salamat kay nakapadayon kita sa pagtunod sa mga balita. Alang kaninyong tanan. Kuno nga naganayon, gikan sa Psalms 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Agos bagting 16, Vanessa Cagas tumakmol. Nagay salamat, may buntag. Gana itong tanan. 106.7
2: Radio Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray.
3: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Saint Cecilia,
3: pray for us.
2: Saint John Baptist de la Salle,
3: pray for us.
2: Leave Jesus in our hearts forever.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? pagpaprinta, printing services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: 96.7.
1: Rádio Bagbaguim.
2: Alas sa 6:07 na itong oras, kabag di kabalgaras, may buntag ganin yung tanan, adlaw karon nga Miyerkules. Pinsa 20 buwan sa Mayo, 2026, kabag di kabalgaras, welcome. Dari sa pagpanaguban ang programang Bagtingan sa Katawhan. Alas 6, ngayon na sa 6:07 ang tagda sa buntag. Adlaw nga Lunes, ngayon na sa adlaw nga Biyernes, yung nga mabate. Ako ang inyong makauban sa kanunay si Bagting 17, Florence Fima. Ganin yung tanan, mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan. Dari sa 106.3 Bell FM. O yung unwan sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning! Kumusta ka mong tanan? Dakbayan sa pagadian. Lalawigan sa Buanga del Sur ang 26 ka mga kalungsuran. O lakip na usab ang mga kasikbit ng mga probinsya. Sama na lamang sa Buanga del Norte. Zamboanga Sibugay, Zamboanga City. Paglakip na usab ang Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Good morning kaninyong tanan. Zambasulta, good morning. Sa tuwang mga drivers karong buntaga usab ng kanunay nakamonitor sa 106.3 Bell FM. Or dibaga sa Radyo Bagting mo nakamonitor, good morning sa inyo ha. Sa tuwang mga negosyante, dristak ba yan sa pagadian? Or dibaga sa matagkalungsuran o kasikbit nga dapit, good morning. Lakip na sa mga mag-uuma o mga mananagat, mayong buntag. Mga empleyado sa gobyerno, alas sige, lihok na, kaya aron nga dili mo mga late. Ilabi na na itong nagpatuman pa di gihapon sa 4-day work week kabagting kabalgadas. Aron nga sa iyo mga makajuti, sa iyo mga makasugod sa mga inyuhang gimbuhaton o sa iyo sa mga maka-accommodate o mga kiniklyente. No? Muna, kinahanglan nga mo sa iyo, dili kaya. Dugay kay moabot, dugay pa makaservisyo or makalagad sa mga katawhan. Dili magtapol-tapol. Kaya nadawat na rabay din ninyo kagahapon ang inyohang ato pizza 15, no? Pizza 15 ba to? Nadawat na nila ang ilahang mid-year bonus. Sana all. Ang uban kay doon na pa yan nabilin sa mid-year. Ang uban po kay pamayad sa utang. Ang mahinungdanon is nahinahinayan na og bayad o sa may mga obligasyon na. O hala sige, kaninyong tanan, kabagting, kabalgadas, good morning. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat sa itong text line 0938-2077614. Atong usbon 0938-2077614. Mo na ito ang text line number kabagdig kabalgadas. Kung galing, ado na mo'y mga pabagding, ado na mo'y mga reklamo, ado na mo'y gusto nga mahatagan o katinawan, halay padangat lamang sa itong text line. Atong usbon 0938-2077614. Alas ay suggest na itong oras sa kabagting o kabalgadas, dirigyapos ang pagpanag-uban na. Kagahapong adlawa, kabagting kabalgadas, no? Kagahapong adlawa, nagpatawag o gausa ka Prince Conference ang buhatan sa National Anti-Poverty Commission, kung NAPSI, kabag-usab ang pinag-usab sa Philippine Information Agency, no? Doon na sila ipahigayon ng Memorandum of Understanding, no? Signing of Memorandum of Understanding aron nga matabangan ang buhatan sa NAPSI sa pagpasabot, no, sa pinaagi sa PIA o ingon man sa mga media sa Pagadian City kung unsa ka mahinungdanon ang pagpakigbatok niining kapobrehon kabagti.

0: probinsya sa Zamboanga Peninsula nga naguna sa pinakapobre ilakip na unsa nga mga lungsod. Dari paghihapon sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan sa pagbalik alas 6:25 na.
1: Mulaban sa katawhan mo dating sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
11: Samsung Note 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magugko sa danan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
10: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas migon nga komunidad.
15: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.
1: 106.2 FM. Laban sa katawhan mo dating sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
0: Alas 6:29 itong oras kabag ni Gabalgadas, balik tandares o pagpanaguban sa Bagtingan sa Katawhan ng Sibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o Gasabel FM. Ang ato ang tulaman sa kanunay, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Bayubay o sa ka-obstetrician gynecologist. Nga adun ay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonologist, Dr. V. Antolino, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text, cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabagdig kabulkadas, nihabag usap sa pagpanaguban ang Iliana Bayview College, the Builder Future Leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian, adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bayview College o sa kapribadong tulunghaan sa Pagadian, nga adunay ubos kayog tuition fee. O ingon man, pwede saan ka makapili sa mong klase, morning class, afternoon class, or evening class. Ayaw kalimot, Iliana Bayview College, the Builder of Future Leaders. Alas ay sa 31 na itong oras. Dugang pang nagpaluyo sa basa tuang tulumanon. Mao ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang ni atong mga kababayan-an na gusto nga mo trabaho sa abroad ay napaglangan. Kung galing kamo ang nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos. O na na yung inyohang gipaabot, aron nga kamo nga makatrabaho isip mga domestic helpers sa mga nasod sa United Arab Emirates, kung Dubai, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. First time or ex-abroad, welcome nga mo, apply. O diba ka, with or without passport, as long as physically fit o willing mo nga mo trabaho sa abroad. Adunay mga nindot nga pribilehiyo ang inyong mamahimong mapahimuslan tungod kay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanyag og libreng akomodisyon, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha sa inyong passport o lakip na sa libreng medikal. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga adunay DMW license number nga 675-LB-1119-2025-R. Nahimutang kini sa may Purok Riverside, Hamisula Extension. Kung na Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Or mas maayo nga kontakon usab ninyo inyong pakikitaan si Miss Jacqueline Cabahog. Pinagi siyang cellphone number nga 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023. At ang usbon sa mga interesado nga mga kababayanan nga nakapag-inaroon ng 24 nga doon sa 43 anyos nga mo trabaho sa abroad, kontaka lamang si Miss Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or sa 0962-211-6023. Alang niya itong gusto nga manarabaho isip mga domestic helper sa mga nasod sa masad Saudi Arabia, sa Qatar, Kuwait, or di ba ka sa United Arab Emirates. Alas ay sa 33 na itong oras, kabagtig kabulkadas. Good morning, Diana Tristan Gulay. Good morning po. Ni Embler Annalyn, Arnel Noval, Naomi Villarmino. Good morning. O galakip na Cyril Lasebe. Good morning. Ipabagtingan, pabagting ni Amor Hirarman. Kariman diya sa Kalingayan, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Nga namatay iyang papa itong May 13, diri sa Mabuhay Tabina, Zamboanga del Sur. Ilubong karong May 22 sa Buntaga. Wala man good na mo makontak hangtod karon. Ang nagpabagting si Beatrice Dumusmog Hirarman sa Mabuhay Tabina, Zamboanga del Sur. Itong usbon ha, gipabagtingan si Amor Hirarman Kariman diya sa Kalingayan, Dumingag, Kondomalinaw, Zamboanga del Sur, nga namatay matod pa ang imong papa niya itong May 13 diya sa Mabuhay Tabina. So palihog lag sulte sa nahingtungdan kung kisa may nagkaila ni Amor Hirarman na Kariman diya sa Kalingayan. Ang nagpabagting ni Ine mao si Beatrice Dumusmog Hirarman. Good morning pod ni Rosalie Dalripin. Good morning nga sa iyong bana daw nga si Jerry Dasamulong Lapuyan. Dakang salamat. Good morning sa may Purok Malinawon, Barangay Kulumulave. Sige lang kapobre, sige lang takapobre ani sir. Mo gine, good morning mo Sir Juanita. Good morning po ni Dondon Tormes sa may kamalig dumalinaw. Dili lang unta pilion sir ang paghatag og ayuda, mao lagi. Pusak di lang tanaw na to ni. Karon kay tipik lamang ni sa pamahayag. Atong ipabati na kaninyo ang tipik sa pamahayag ni Yusek. Is na in katong almahitungod sa kapobrehon diri sa Zamboanga Peninsula nga naguna matud pa ang Zamboanga del Norte. Ani ang pamahayag atong paminawan.

0: ang sa Region 9 ang pinaka-pobreg yun is Zamboanga del Norte.
1: Del Norte.
0: Sunod ana Zamboanga del Sur.
1: Del Sur.
0: Ang sunod ana Arang-arang ang Zamboanga Sibugay. In fact, nakalamang ang Zamboanga Sibugay. Kani po do, sample lang sa Zamboanga Sibugay. Dili maning kon. Ang ilang tourism travels ha ning taas. Wagi po ko kisa mang enjoy ana si Pagadian o si Zamboanga City maka-enjoy do na may airport. 'Di ba? Unya karon, approve na po sa RDC. Unsa? Ang pag-construct og airport bilang runway. Airport yon maning airport. It includes the system. Meaning, apila na si ATO. Unya, in fact, ang original plan was only 1 billion. Pero, ningingon ng LPPO, gawin mo lang 2 billion. More or less 2 billion budget ang airport sa IPIL. With a 2 million, syempre, dun ay madagdagan og employment. Diba? Sa yun ang ka 2 billion nga construction for. And if that money will be brought to the local economy of IPIL and Zamboanga Sibugay, natural, dagan mo benefit. Engineers, foreman, katong mga graduates sa to, nga kuhan, mga inanak ba? Meaning, that's the way in political economy, steering the economy, the local economy. Now, farms to market roads nila, daghan. Oh, unya, agresibo po kayo. For example lang, kani sa agriculture. Gawas atong gi-enjoy sa uban. PRRI now, Department of Agriculture, kaning dunay research institute dia. Philippine Rubber Research Institute, PRRI. Ang exact na, nasa IPIL, ha? Wala dito sa Cotabato. Wala dito sa Basilan. Kaya ka na may mga dunay mga baga nga rubber. Asa nakabutang? By law, ha? Asa nakabutang? Sa Zamboanga Sibugay. In fact, few days ago, last week, I was there, one of the resource persons. Kauban ako si akong classmate sa law school, si Attorney Jose Mario Kunting, ang acting director sa civil service karon. Sabi sa mga ugaw og si Assistant Solicitor General sa Pilipinas, sabi sa mga resource persons dito, akong topic sa akong kuan ito on public policy and governance. Now, kita nako nga tungod ana, for example, o di siyempre, doon ay pondo. O di master nila ang local economy. Diri sa Zamboanga del Sur, potent kayo. Ang dato siyo, siyempre, sa Zamboanga del Sur, siyempre, kaya ang kuha, nasa Pagadian. Ang mga munisipyo, galisod. Galisod yun. Muna ang karun, ang mga, o sa mga lungsod, ang galisod, o ako nang enumerate, no? Diri sa Zamboanga del Sur, 46.4 poverty incidents. Layo kayo ha. Lapuyan.
1: Lapuyan.
0: O tanaw na to, ang Lapuyan baga IP communities. Brother Subanen na to, 'di ba? Unya do na poy conflicting claims. Unya do na poy issues sa agriculture. Meaning issues on rural development, 'di ba? Suminot.
1: Suminot.
0: 46.3. O kani, IP community gihapon, Subanen ang baga sa Suminot.
1: Illegal mining. No.
0: Napay mga inanang issues. Midsalip, 45.4. Lakewood, 45.1. Kumalarang, 44.8.
1: Lima na.
0: Mga iyon na, top 5 lang. Dito na sa out of the 27, ha? Kaninga poverty incidents, nani, more than double sa kadaghanan ng munisipyo sa Pilipinas. Kaya ang average sa uban ng mga munisipyo, naraman sa mga 22, diri 46 porbida. Sa ato pa, seryoso gyud. Mo nang ginaugan ginato ni.

0: taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Samson Lucia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko. Dito, naapod ko yung hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
9: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 Bell FM nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Buntag, Kabagting o Kabalkadas. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Adlaw karon nga Miyerkules, sa 19 bulan sa Mayo tuig 2026. Mabati kita, pinaagi sa duha ka mga sibyan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting, pinaagi sa 756. Live na live usap kita, pinaagi sa itong mga Facebook pages, Radyo Bagting News, Bell FM News, lagit na usab sa Radyo Bagting Entertainment o sa atong mobile application nga Radyo Bagting.
2: BBC Headlines.
3: Puluhan sa blitang lokal sa Buanga Peninsula naguna sa pinakapobre sa tibuok nasud.
1: Transmission charges nagpabiling gamay, Mindanao Power System ligon og andam para sa dugang supply sigon sa NGCP9.
3: Sa balitang regional, ex-convict critical ang kahimtang human gipusil sa riding in tandem sa General Santos City.
1: Kutsuan news nga batang lalaki natusok sa kabilya human matumba sulod sa ilang balay sa Cagayan de Oro City.
3: Uluhan sa balitang nasyonal, pagtangtang og workdays og forced rotation, maisip nga constructive dismissal sigon sa Korte Suprema.
1: DOH o UNAIDS nagkatigom aron balig-unon ang lakang sa pagpakigbatok sa HIV con AIDS sa Pilipinas.
3: Uluhan sa balitang international, ihap sa mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo, mikabat sa 100.
1: Gobyerno sa The Netherlands nabalaka sa hantavirus.
3: Uluhan sa balitang negosyo, online nga pag-require sa sayop nga pangalan sa PSA, posible nga pinaagi sa APCAS.
1: Sa balitang sports, Ramos naghatag og dugang kadasig sa ICTSI kon ICTSI Caliraya Field.
3: Uluhan sa balitang kahimsog sa panlawas, pagpanigarilyo vape delikado alang sa mga buntis og sa bata.
1: Sa nasayod kaba corner, adlaw sa tukmang sukod og timbang kon World Meteorology gisaulog karong adlawa.
3: Uluhan sa balitang showbiz, Bini Girl Group gipasidunggan sa kamera human mihimo o kasaysayan sa Coachella.
1: Mga ng mga uluhan sa mga balita katong nagkalap karong buntaga. Kami inyong Ting Balita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako usab si Bagting 28 Kimberly Namuag. Ang BBC Bagting Balita alas 7 giabagan usab sa Pagadian Junior College. Whoa, whoa, whoa, whoa.
4: 71 isna.
5: Ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: BBC Martin Balita.

formal nang gipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines ang bini human kini nakahimo og kasaysayan isip unang Filipino pop group nga nagperform sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Econ Empire Polo Club.

0: Resolution number 93 gila sa kamaraan dakong contribution sa grupo sa pagpalapad sa impluwensya sa P-pop o original Filipino music o OPM sa international scene. Sumala ni Congressman Ferdinand Alexander Marcos III nga kalampusan sa binin nagpakita sa talento o creativity sa Pilipino o nagsilbing inspiration sa mga kabataang nagdamgo sa industriya sa musika.
1: Paibalo na usab gikan sa National Telecommunications Commission Region 9, ang NTC Region 9 nagpasidaan sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages ug malisyosong links kadaga palapdag pinaagi sa text messaging ug online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno ug mga telecommunications companies aron magabangilan. Gihangyong tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon o OTP ug siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Paliag report dayon na bisan unsa kadlukan nga mensahe ngadto sa inyong service provider o sa NTC Region 9. Magmatguro mag-ampi sa inyong personal nga impormasyon na mga nang pahibalogikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyo publiko. Tunay bahin, maayong buntag sa mga naminaw karon pinagi sa itong official Facebook pages. Diya sa Radyo Bagting News, sa Bell FM News o sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning kay Sir Tristan Gulay, no? Ang sa mga naka-standby karon nga viewers, nagib na usab sa mga naminaw pinaagi sa DXBZ Radyo Bagding 756 and of course sa 106.3 Bell FM Pagadian. Sa mga wala pa naka-download diha sa tuang mobile application, i-search lang sa Google Play Store kay naara na diha mga kabagding-kabagadas, i-click ang install og aron ma-access ninyo ang atong mga programa matag adlaw Lunes hangtod sa adlaw Domingo, mga paborito musika nga angay inyong madunggan, lagi na usab ang mga dugang kasayuran nga angay inyong masayran mga kabagting og kabagadas. Usa tanan na lang naminaw karong mga oras sa no kutob sa asa maabot ning atong programa. Pinagi sa itong CBN sa Radyo Bagting sa Bell FM. Daghang kayo salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. So, mag-atong naglangkob sa mga balita karong buntaga. So, mag-ausab kami inyong ting balita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako usab si Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing buntag Pagadian City, maing buntag Zamboanga del Sur. Alas 7:28 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Murag dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
8: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan po. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man nadapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
1: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-Skin Shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
11: Southland Glass Gold.
12: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
11: Southland Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Glass Gold. Mapalit sa mga butika.
13: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
15: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
17: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
18: Erythroremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
17: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
19: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mupay mga melasma sa face.
19: Mm-hmm.
5: Murag dark spot siya, anak.
19: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay, wala na mong punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
21: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsinaw si kong kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon. Ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po. Karong naghay natin nga, anong nanambok na daw po. Labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
0: Wala na natin eh.
21: 16 ako.
20: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-pila herbal coffee ug paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
19: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
23: Radio Magbating.
24: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya.
25: Thank you.
0: Pensyon ng nagkagubot sa usa ka barangay sa Magsaysay, Lano del Norte, ni Adong Mayo 18 at sa Kagtagusong Adlaw sa voter registration alang sa umaabot ng barangay ug as
2: Gracias.
0: ang pang sulog ng kag... Gugot sa usa ka barangay sa magsaysay Lano del Norte ni Adong Mayo 18 at sa pagtabusong adlaw sa voter registration alas sa umaabot ng barangay o SK elections. Sumala sa report, nagsugod ang insidente ng mga question sa butila ka residente ang presensya sa mga tao na giing bili tinuod ng residente sa mga lugar at panunong kamot magparehistro. Masamot ang sitwasyon hangtod ang ginanto na himong pisikal ng konfrontasyon. Nang nagkagugot sa usa ka barangay sa magsaysay Lano del Norte ni Adong Mayo 18 at sa pagtabusong adlaw sa voter registration alas sa umaabot ng barangay ug SK elections. Sumala sa report, nagsugod ang insidente ng mga question sa butila ka residente ang presensya sa mga tao na giingong bili tinuod ng residente sa mga lugar at panunong kamot magparehistro.
2: Basta yung Mindanao na anaa sila yung himong pop-up exhibit, no? As a form of history, sharing the history of the Office of the Vice President in line sa ilang, if I'm not mistaken, 70th year anniversary. No? So it's very educational po nga magkabalota. What are the functions, what are the powers, what are the mandates of our of the Office of the Vice President? Unsa yung role sa itong Vice Presidente sa itong nasod. No? It's very informative. Nindot po kayo. I mean, I invite all the young ones, all the people, no? At mga pinalangang kaigsunan nga bisitaan ninyo ang pop-up exhibit sa itong Office of the Vice President sa Robinsons. Kaya at least somehow, ma-educate na, no? Kinsa yung mga nahimo na itong, kinsa yung mga present and past na ito na Vice Presidents, kinsa asagikan, asag-originate, ang atong mga vice presidente, kinsa yung mga gagikan sa Mindanao, kinsa yung mga gagikan sa Luzon, kinsa yung mga gagikan sa Visayas, no? Kinsa yung mga nahimo na tong kanhi vice presidente, no? Unsa-unsa asa sila ka opisina, unsa na mga posisyon ilang gihawiran sa kabinete, no? Unsa mga tuigas na nahimong vice presidente. And of course, makabalutag unsa po yung mga gahom sa opisina sa vice presidente. So I was privileged enough to be invited na during its launching and open ribbon cutting, and I think ang ilang exhibit mo mudagan ko to biyata sa 24
6: May
2: 24 May 24 day. Yeah.
1: Sir, nagpasar ka o resolusyon atong kabahin atong tourism infrastructure. Ini-update na
2: ito. Yes, ang atong tourism infrastructure sa Kaloy sa Ginoo, napas na ginato, na-submit na ito, tanan ang ilahang required na project details, development details, and then mga detailed plans, no? Gikan sa engineering dito sa ilaha for them to adopt it on their May board meeting para hopefully, fingers crossed, atong pagkampuan nga unta, ma-approve, mapondohan nila. And then katong sa ipasakan ng resolution, it was part of the requirement manggod nga, it will be endorsed by Disenggunoy ang Panglungsod. So, nanalay additional dungag nga few documents. That's why I'm flying to Manila this Friday. Nakuha appointment dito sa Tieza for me to personally hand over those additional requirements nga, actually, dili siya additional requirements. Those requirements nga wala ito madala sa itong first submission. Itong gisabit na mong duhan ni Mayor sa Mikolastik sa Manila.
1: Sir, tanan bang
2: infrastructure
1: project
2: kung
1: duhan
2: na ni? Sa Tesa? Sama sa giingon ni Mayor, katong duha. Katong sa Baywalk and sa Water Park. We're praying na unta mamalang puso ni siya. And of course, katong sa mong pag-ato ni Mayor po sa Manila last week, dito mi sa DepEd, good news kay naatoy atong mga eskwelahan nga gi-request na puro na pod na pondohan. So unta dili makadistract,
6: so
2: dili na makadistract ning mga paghitabo sa national karon nga mapush na to, ma-download na to siya, and then soon mabid na din to for the implementation.
1: Asa ni sir ang Pablo Lateo?
2: Okay. Kana mang yes, kanang naa sa San Francisco. Oh. Tumasag
6: Pablo Lateo.
1: Pablo
6: Lateo na.
2: Sorry, Pablo Lateo.
6: San Francisco.
2: Pablo Lateo. Yes, yes, yes. Na-appeal, if I'm not mistaken, Mary, na-appeal to siya. And hopefully, mapadali to siya na ano. And additional update, gikan sa itong mga Gracia, gikan sa national government, last week po ang sa DICT, ilahang ano, they will fully integrate the network system para sa itong regional government center, no? And then, yes, and then aningkamot po ta, ni afterwards ako silang gi ato silang gi entertaino kay gi request po nato their vital installations po, mga additional mga government offices po, mga government facilities nato sa ato lokal nga kagamhanan nga gihangyo nato na ilaha pud untang na apilan og butang og connectivity. And so far positive man, so nalantay mga ipang submit nga mga additional documents po na isa po na sa ako ang atuan sa kauluhan karong umaabot nga.
6: So mao to pagpasabot ni Konseyo Lansko nga kining mga plano karon nga mas munindot pa gyud ang serbisyo sa kining mga konsyel labi na dito sa sangguniang panglusod nga bago nga building. Og dun na sila yung mga importante nga gisgutan, mga trending kayo nga gisgutan. Makita na sa social media dayon kay ang mag-atubang pwede naman muliko sa unahan tong kuan katong mga media. Pero dili lagi magsaba-saba. Pwede muliko dito para makita yung mga atubang o unsay gihistorya, unsay gisgutan sa sangpit nga si Hal.
7: Yan gawas, alam na, magkakuha po kag nindot nga documents, nindot nga footage, mga higala, kay nagatubang naman gas kung si Hal. Meron manggod mga higala,
6: talikod ka.
7: Talikod. Ang andan, magtalikod o magtakilid. Nindot na yung nakikuha nga kuan sa kilid, makita ni mo ba sa tubangan yun?
6: Pareha ba sa Senado ba nga? Sa Senado noon, sa kilid-kilid naman ang kaning mga media. Pero makakuha gyapon ka sa footage nga nag-istorya ditong usa ka senador. Pwede man ka na sa kilid, abanti-abanti ka gamay. Muna siya dito.
7: So, muna yung nakanindot niya. So, ito yung paabuton. Nandiha mismo sa may barangay San Jose. Dili lang kay na SP building ha. Kung dili, daghan pa nga mga opisina nga naadiha. Ibutang mga higala, mausa na, so, ito din pabuton. Ang niya kay plano po niya, i-renovate po ang City Hall. Mga higala, so, mausa na yun. Ang niya, di natin mag-libog-libog, ugaasa tayo mo itong opisina ba?
6: Inauntang sa Justice Hall, di nga na sa City Hall Complex, compound na sa City Hall, approval na ito na sa Sangguniang Panglungsod, majority diha, kay kana bitaw ang mga huwes, kinahanglan man ang ubalhin sila og opisina. Unya ang ilang opisina sa likod tuod dito ila sa kilan, pero napoy treat nila labi na og maghusay og kanang mga sensitibo nga mga kaso nga kinahanglan. kinahanglan nga ang judge paghuman sa husay, masipte po ang judge kaya basig initan. Mga tao nga na nagkinaiya.
7: Yan po yung mga tao, mga higalang, gasigig dalaw, katakuri. Takuri man, initan man.
6: Muna nga, kinahanglan po niya, aprooban na sa sangunian panglusod, kaya muna gikinahanglan sa mga huwis.
7: So, muna yung mga gala, ito yung update, atong i-monitor. Na yun, sa natad na po sa sports, ato naman itong ikaisgutan, ito miyaging adlaw. Niya, na na po yung mga dugang kalambuan, mga higalaw niya. Good luck po sa mga atlet sa team Pagadian sa palarong pabansa nga naka-appeal o mo-appeal dito mga higala sa Agusan del Sur.
6: Good luck po nila.
7: Tatang po niya sa local government unit. No? Kaya,
6: ang matag musipyo ani og doon na sila player suportahan mo na sa mayor.
7: Nya gawas anang naa naapoy mga nagkadaiya nga mga sports activities sa matong isgutan ni Konsiyal Lansko tumiyaging adlaw kining Heroes Cup.
6: Kay constitution magune wa ini mawala di bitaw nang pareuban nga og kanu sa ang eleksyon dito na mogimaw nang mga sports sa activity basketball volleyball.
7: So nya gawas anang naa kining gitawag na to nga prekaro no. Inangat ang barangay eleksyon. Ano yung uban nga nagpaliga na po?
6: Isang unti mo purok. Laliga-liga.
7: Laliga na po.
6: Araw ng purok, laliga-liga.
7: Pero og doon ay kanabitong plano nga mudaganay magpa activity o kining gitawag na to nga online games. Ayaw buta rin yun na ikin. Mag-encourage sa mga bata nga mag-online.
6: Kanya, di na masubok. Di na masubok.
7: Di na magtuon.
6: Di na masubok sa eskwela. Imbis ka ron, may bakasyon, makatabang utas ginikanan. Kurti mo ganit pag-tungag, paghugas na ng plato, mahadlok, babasa ng kamot.
7: Dili na masugo. Kay tuan na dito, gayang pungad sa cellphone, gatubang ng naong sa cellphone. Gasigig doon lang online games.
6: Batang gamay. Pastila na mo talang yun. Dali na madaon ng inyong mata.
7: Nga nung ato ng gisgutan, mga higala, kaya doon na mo gapipila kang mga individual, napusugi mo padula ang online games. Murag ilan na hinoong inganyo ang mga kabataan nga modula, anak. So, ang nahitabo, mo masugo, di na magtuon, huwag insakto mga higala, labi na hinangat ang klase karong bulan sa huli.
6: So, kinahanglan yung tabang musikilikan nyo na, para sa istorya ni Konsiyal Jigger Ariosa ba, kato na yung mga mag-uman, tagaan nila o katong fertilizer, tagaan o updated nga seeds, buwan pa nga, gihatag ni Mayor Samico, ikan sa Department of Agriculture,
7: mas may paglingunan na.
6: Mga mag-uma, mga kabataan, tabangan ninyo yung musikilikanan, kinahanglan nga, practice po mong panguma. Parehan dito sa mga sikat nga tourist spots. Ikan sa pagkamag-uuma na himong magtutudlo, nibalik tapos pag-uuma.
7: Okay. Dili manggo ng pag-uuma, mga higala. Nguban manggod kay ang dili na mag-uuma kay lisod kayo. Pero ang pinakanindot nga trabaho, mga higala, nga dako kag income, kining mag-uuma ka. Kamu kay amo?
6: Dito sa gawas sa nasod. Multi-millionaire ang mga farmers. Ngayon sila, I am proud to become a farmer. Multi-million yun din ang partagod.
7: Dako kong income. Dako na nga, nindot kayo mga higala, mahimong mag-uuma. Dali naman itong oras. Ato pa rin palapda na inisgutuanan mga higala. Kapsan na ito sa oras o panahon. Ang kadugma sa mantakna o sa mga istasyon. Ganyan yung higalas kahanginan.
6: Kaya sa Elmer Bagets Paganoy.
7: Kaya sa Srex Robot, indagin salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanah.